Akinlagelu ni wọn pe bi 96.7 FM. Oke ga joke. Ile funfun ba la fele lele Ibadan. Agun merin koja aseju meji. Oni wa jojo osemi. Ojo Sunday. Ojo kokanle ni ogun osu kefa egbe wa odun. Ole merin de ni ogbon. Lẹyin ko luwa eja ki eja yen eja dupe lowo re ori ofe temi ati yin rigba fun anu temi ati yin rigba fun ipamo temi ati yin rigba fun abo da rigba lowo re gbe yan kan da ajo lafani ati ma gbo oke yen ko juma eni oba ti wa ji eda kan egbiyanju eji en ti o ti ji eni oba ti wa lori ofe ati ma gbo wa ketekete e salaye popo kan ti o ti ma gbo eni ajo emi na le to adupe lowo re ada gbogbo ogo pada sodo re oba to lori ofe lati ba wa rin ajo lo se to lo o wa pa wa mo ninu anu abo atori ofe agbara re la fi lanfani ati pade lojo oni ti se ojo kokan le ni ogun osu kefa egbe wa odun le merin din ni ogbon leyin ko luwa oni eki eki baba wo gbogbo ntin be laye ka wa oluwa to yin o oluwa to dupe lowo e agbara wa ko ima wa ko era ko je nki mama wa bola re

0: ohun ti mo tenu mo ni ana ni eleisa enikeni to ba ni akobi oluwa lo ran mi bo ba je akobi oluwa ran mi si o bi mo ba n pe o ni akobi iwo ni oluwa ran mi si e je n bere bayi laaro awon wo la le pe ni akobi gba mi gbosa to ba je pe iwo le ni akoko ti iya ati baba re bi ni omo akobi ni o to ba je pe iwo ni akoko ti iya re bi bo ti e je pe baba re ti bimo tele sugbe iya re o bimo ri iwo ni akoko akobi ni o to ba je wi pe ati iya ati baba re won o bi obirin ri iwo ni akoko obirin ti won ma bi laye won akobi ni o lobirin be ni sa wo bi to ba je wi pe ni le yin enikeni o lo ile iwe kan pari e iwo lo koko lo ile iwe akobi ni o wo bi bi on ko un ba wa ti won nse ni daada ti enikeni o se ri iwo lo si koko se ti eleyi si fariwo ti o fa idanimo ti awon eniyan si fi enu won so pe iwo lo koko se iwo lo koko se gba mi gbo lojo na la fi nti won pe ni akobi si ara re gbogbo eyin ti e ba bara yin ni ipo akobi aran mi si yin o idi teyin abi amo fi gbodo gbo ta fi gbodo mura bi akobi o ba dide o buru jai fun ile emi ni mo so be David damu fun 13 years nitori pe akobi ile won o dide 80 years ni mo se fi damu tori pe ko si akobi to yanranti ile won e kiesi sa opo awon te ri pe abi kayin ni won won pada serere idamu a ma po fun won bi akobi won na ba lo bi kankan olorun awon baba mi e lo bere lowo joseph o so fun yin pe bi rubeni ba rona lo ohun o ni pe lewon to bayi be ni sa jeje mo pe ko si kankan ninu awon eniyan awon eniyan joseph tan le wa joseph lo onje ni won wa kiri e wo bi akobi ba ti so ogonu idamu yo po o olorun awon baba mi menavelia adema zumia adaka barua baha oluwa ni agbadua laaro yi awon akobi ndamu ninu aye o oluwa ni agbadua esa mo wa aye yi so mo de mo pe gbogbo akobi lo nilo adua o ka mi lara esa ko si gbogbo ojo ni so ki fi duo le esa a mo sare kiri lati wa nkan sugbon sibe ogun to ma nja awon akobi ko je ko ri nkan kan gba lowo babe eyin kan wa bi laaro yi adua merin loluwa fun mi ma de ma so meje ti akobi le se ti won fi le gba ogo won pada akoko e ja gbadua bi meji na kin to lo be e pe oruko jesu ke pe emi memo e pe to ma nja awon akobi bo mo ti mo e lo wo aye iso e pe na fun e lo wo aye rubeni e pe ni sa epe a ma ja akobi emi o mo bo ti ri be rubeni wo ni akobi mi titayo lati tayo agbara eni ruru bi omi genesis 49 sugbon iwo ki yo le tayo wo bi ohun ti mo mo to da mi loju leleyi bo ba le gbadua pelu mi oluwa lo ran mi e poruko jesu ka pi eme memo epe to ma nja awon akobi lori mi pare pare lori temi o le sise lori mi epe to ma nja awon akobi pare lori mi e pare e so agbara ni epe to ma nja awon akobi esa o ya adua
1: oruko jesu
0: to ba je ti iranlowo akobi won iri iranlowo boro e kiesi sa abi bo mo ti mo bo le se ni keyan lo peran adidu esa e de so po na lo ma se e so po na ni koko nu abo e tu so po na ni ko gbe wa bo le se so be ti e ni fi ran lowo kankan fun iso da mu weran lo mo wa n bere pe iso kilode to fi pe kilode ti so ni pe iso ni yo pa eran fun re e ki esi pe koni eran to fi pa manu gbo se bi ngba ti won ni ki Jacob lo meran ti e se beran ti won ti so male ni kilode ti won ti e tu eran yen lekan ni o le ko mu esa eran te fi nu gbo o le ni ki so lo wa number 1 oruko ni won so pe ki so lo we eran oju mama ni won ni ki so lo we eran esa bo mo ti mo mo mo nitori wi pe to ba je oru ni iya yo ma wa nibi to tin sun ni ko ni so pe ohun lai ti ohun gbo lenu ona esa Jacob no wa nibi to tin sun ni sugbo oju mama ni awon ti won si jo de won si le mo pe o le lati pa eran ni oju mama ju oru lo esa kilode ti nkan fi ma le fun akobi be kilode to fi ri be kilode ti so fi ni pe nigba to je wi pe e feran nu gbo sugbe ni o lo weran wa eni ko weran lasan eni ko lo weran adidun e kiesi awon to npa eran won le so fun yin pe ki se gbogbo eran lo ma ndu in fact awon eran kan wa tan ba pawo le je nitori ki se eran adidun so ki baba iso to le so fun pe eran adidun ni ko lo pa wa fun mi iyen tumo si pe to ba je pe etu ki dun a je pe oya lo ma ndu so nti baba nso ni pe mo pa etu fun mi o oya ni ko pa fun mi o eran adidun ni ko lo pa o esa iyen tumo si pe to ba ri eran ti odun yo mo fi ile yo wa mo degbe lati ran to dun esa iso ni yo da damu fun re iso ni yo da ronu fun re iso ni yo da mu iban ninu apo iso ni yo da yin eran niban iso ni yo da ni yo da lo gbe eran nibi to ba ku si iso ni yo da ku eran iso ni yo ko ifun jade iso ni yo da yan iso ni yo da se esa abajo to fi ma npe fun akobi nitori wi pe akobi ki re ni keni sugba won e kiesi sa awon akobi opo ninu awon akobi sa nigba ti won ba bi omo awon eniyan o ma ke won loju ke won nimu opo ma akobi won iri eniyan pupo lati toju won esa iye o lo gbe omo akobi fun iya agba pe e ku mo pe koti koti imara daada eyin le ba n toju e esa

0: sin struggle kiri ni esa nigba ti awon to ku ba dide akobi ni won ni ko ma toju awon aburo re esa won ran so si awon aburo lorun won ni ki egbon ma ran so lodun ka awon aburo re ran so won ma fi aye awon aburo won ma fi aye egbon wa fi ma keta awon aburo sugbon sibe won o ki mo fun awon akobi a ma gbin won ki re ni keni lati ran won lowo nigba ti won gbe oluwa lo ran mi elekeji leleyi ma de ko la pa be yen tori mo fe so awon kankan e pe oruko jesu e pe ememema owo to ma da iran lowo akobi duo ninu aye mi wa ni gbe lai ti atunse owo to ma da iran lowo akobi duo owo to ma da iran lowo akobi duo gbe lai si atunse be lai si atunse owo to ma da iran lowo akobi duo egbe eyan owo ajoji te ma da iran lowo akobi duo egbe o ya dua
1: oruko je
0: aya dalaga ba
1: mi mi mo owo to ma da iran lowo ajoji
0: to ma da iran lowo
1: akobi duo
0: emi o ma bi mo se le so fun oju bayi lo sugbon gba mi gba o to ba le fiye si o meje akobi ni o le gba ogo re pada gba mi gbo gbogbo akobi lo so ogonu bo mo se mo tori akobi ni adamu ogo wa owo re lo wa adamu lo sonu be ni sa lo fa to je wi pe nigba tan ma bi Jesu won bi ni enikeji won bi ni abigayin tori tan ba se be esa ko le gba nti adamu gba pada ti adamu solo akobi ni adamu akobi ni Jesu mena barua bahadaya ninu isauku ni won gbe ogu adamu lo Jesu lo be bi akobi o de lo gba pada o jinde ku onu oku o de da ogo pada fun awon to ni ogo mo layo lati so fun o gbogbo akobi ti o ba ni Jesu e kiesi idamu yo po e gba mi gbo e ri pe

legbawe iwe efesu so pe ki so mi ara abi eje la mbaji jakadi wobi so ti o ba ti je ara adako lo ma lo ti o ba ti je ara wobi ibon ko lo ma lo oni awon ta mbaji jakadi awon alagbara ati alase bi okoko awon ti won ni agbara loju ofurufu esa te ba koja nibi ti won tin lo ijoba won ori yin adide jeyin awon ti won ni agbara ti won le woyun ninu alaboyun ti won de so pe koyun osu mesan ko wale a de wale loju ese awon ti won buye pe nile ti won de fi dase eniru awon ti won ya omo ologo ni were awon emi inu afefe awon emi inu igi awon emi inu omi

happy, happy Sunday. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo nki yin teleso teleso. Mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Today is 21st oni ni ojo kokanlelogun. Osu elekefa odun 2026. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Ti Midiri Market gba gititun. Ni lui badan. E meni mo la bo gwenon le ti mo kinyin to logun to logun. Mo tun kinyin te leso le kan si. Be, akwo juma ma. Sunday e le ke taninu osu e le ke fa. Oh, Sunday agbara mi. Mo la yo lati la bo gwenon le lati sofon okpe adwa re gba. Loruko Jesu. E yan yon fe, e diden le, ile ton ti ma. Eja lo sibi ipepe, eja lo dupe lo wo baba mi, ipekun ewa ti ipekun ogo. Eja sofun ko seun, Olorun ti gbogbo aye nbo, oba eniyan, oba angeli, on la jiru bi okin, ada ope pada fun olekan si. Mami, borin ba se nlo soke, daddy, borin ba se nlo soke, ekan lo, e lo sibi ipepe yi. E kan lo ki, e jubare, pe mo ton dupe, pe mo ji, si man li alayi. O kuto ti kuo le gbe bodi, mo gbe yin te e ba ji alayi. Gbe bodi e, o ya lo si mi pepe. Kan lo juwo si baba mi babare, to yi pa layi ni o. Layi ni de na pe nou, o ni ni e je mbe so ke ba wun yan se lo fe se tek pepe wan. Pepe yok maman lo ni. E mi moni ka wun yon, wa mantu meji, handkerchief meji meji. E mi moni e wa, interfere fi se mo tin so ma se to tun so ah inu mi si dadun laaro yi olu

ọlẹ dọlaye tọlọrun yo tubo ma te wa sowo waju awa na sami awa dupe dupe e ba wa lori ofe ati gbo ni ajagun merin sagun merin ko jagun seju e ti mi si po o se se ge lafani ati lo sori kan ni bani dore iyan ti lagelu 96.7 FM labi ke check iwa wo lori page ti wa gangan lori Facebook esa wari alore lori radio e bara lori te radio nbe e complete e search fun alore lori radio page wa ni e lori Facebook e like e follow re o se se ke ba pade lori ibe yen na

le di role. Eyin ko kile ipade re edi nbe lowo emi ati yan ya yo yonda fun wa lati le lori ofe ati pade ohun ai mo kan le wodo re wa mefa koja aseju mesan eja lo tarata si ta koni ta nba bo akoni to ti sun ninu rin ajo igbagbo dide oluwa oku si dede ma sona ole de lo ni tabi lale o mi mama o he ole de lo san tabi lale mi le so e bo bade bo bade ngo fayo pade oluwa mi o bo bade mo ni sawari iwe ta ko nipa baba prophet Gabriel Adediti Oyelami from 1911 to 2026. Kini title wenye The Acts of Holy Spirit in the Life and Ministry of Prophet Gabriel Adediti Oyelami. O ti podun mewa ti baba sun ninu Oluwa. Ababa lo sun. Ise na se se kini o si nte so wo waju ibi awa bade mo ti so nipa marital life baba nla nse agbeyewo re ke mo wi marital life fun won nla nse agbeyewo re mo ti so fun yin nipa igbeyawo won akoko mo daruko mi dan yen fun yin enikan wa be lo mi pe sawon ateni yen lori ofe ati papa rira un.

Oni ni Father's Day. Oki gbogbo awon okun o. Awa baba daada ni toto. Oni ni ayajo fun gbogbo wa. Dan celebrate. Ayajo awon baba lagbaye. Be ba ni baba loke pe. E appreciate you one. Mi ba ti sun. E appreciate you one. Nte jaya wa te ba loko baba lo je fun yin ojulowo oko ni mo nso o e appreciate won ojo mejo le mi ati yin o to pade lori eto rin ajo mi e ja lo si waju e laaro e ka lo dupe lowo e ka lo yin ka lo da gbogbo ogo pada sodo re be ba pe a lori oju opo te pe mi sire 0802-95-4191 0802-325-4191

test pata egbe ajinire okunrin lati ori okunrin kene titi de ike wa kon yen yes evangelical group group 1 to group 10 men gbogbo awon ajinire na lobirin lati group 1 to group 12 gbogbo awon ogbe obinrere o ni pataki awon akorin obinrere ki akorin ijo gbogbo yin mo dupe lowo yin ese to ibi le mi o ti ma dagbere christine nikan ni ona otito ati iye enikeni ko le di odo baba bi ko se nipase re to loko alta ajo wa lenu ise futa aro yin oga wa patapata gospel gbedu to akin yemi lo ko temi je alore yin lori re

0: Eku ojuma alayo foto ni anke pe eku oye to la peregede peregede ni eyi ojumo
1: ben
0: atoji toni ope fun adeda aseda
1: Allah
0: oba na oba oni oba ti mo wa ngba taye oni simo eti o pa wa lale ana ojiwa si imole alaye lo ro oni tori pe orun ni iku iku keke lorun kasun kaji awa mari di se ledu mari ni o
1: ben
0: edo kirin la wa gbe kai mo foto ni bakan na le to je pe oko ojo kan awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria won ti bota won wa de foto ni an pe awon ori otutu nta won o an ti wa de nu
1: abi
0: iwe iroyin punch o wa de foto ni Tribune ogbeyin The Nation na
1: Odu
0: Kori Vanguard ona tun wa a bere se ma takoto awon akori iroyin to wa de foto ni si eti gbo yin ko to ri pa mo wa le jin lori re sugbon ba se wa njade lo sinu ijo Olorun gbogbo lo ro ni yala inu source ni tabi ijo alasalatu gbogbo akole kan ati ebi adura le ta ti tewe si waju Eledumare oba oke akiri sori oni buore yo fi ase down
1: ami atami oro
0: ti jade nu ase mo be mauri shiriba temi tayo yin ladun aboro inu ko mi e ku ojumo o
1: adupe lowo alawurabi oba to tun fun wa ni ori ofe lati tun ri ojumo alayo teni ojo simi mi tun ri ninu osu kefa odun 2026 adupe o adupe le kan si tori pe oba to ni dede ni oba se yo wu emi mu awon woli oba to wo wa sunsunsun to da atupa emi wa to da si to ni omo jo adupe oba ti o fi nkan se eyan fun wa oba ti o fi nkan se wa fun awon eyan adupe oba to je pe ategun ti nfe oba ramu lodo ti wa be kedere oru to mu na ko tun mu labadi lodo ti wa olohun o se o ogo iyin ola ni fun oruko mimo re ibukun tin benu ke eyan mo yin o o na ni o je ko je titi wa first of all sinjo mimo akanji iko yin re eyin ju Olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nje o ekule se daada la bayin atunku amojubara wa le kan si ikoni lagelu la wayi ka edo ki iroyin ibe la kale si ka bere si ni mo shiki ni on fun yin ni eni tere eji tere
0: akomo akori iroyin edo ki foto ni to wade ni ikani lagelu fm oke to ga joki lo n fide oro mole wi pe ajo eleto idibo le wa Nigeria in lo je kede esi bo gomina to waye ni ipinle Ekiti lana won pe enikan ni ojoyi enikooku yo si je ikooku na Eledumare ni se wa ni ajigbese
1: ami
0: won pe ajo INEC in lo ti kede oye bamiji o gege bi en to jawe olubori inu eto ribo gomina to waye ni ipinle Ekiti lana le ti oye bamiji yo se sa keji Lekiti
1: oda won ti fi oro lede o gege bi iwe iroyin Tribune bo ti se ti iroyin on sita o pe e ma pere ke mu site o e wa gbo bi oye banji bo ti se ko awon ibo lawon ijoba ibile 24 to wa ni ipinle Ekiti pelu apapo ibo ngba gbe sori osuwon an ni o je ida 4 o le ni 80 o wa le igbanje 9 ati 5 84.95% vote won ni loko
0: oda okan na tun re tun be nwaju temi o ka pada wa si ipinle Oyo iroyin yi o na lo safomo wi pe awon ajinigbe won jowo awon eyan kan ti won

0: jigbe o leyin ti sunday ade emo sunday igbo eleyi ti o ti fun ani gbedeke wakati meji koda faran mo maworan ina lo ha loju opo takun agbaye nigbati awon olugbe ni ilu igbo ni ipinle oyo ti won bere si ma fese fa ijo fa amo lebi an ti won jigbe to nti obi kan to je aboyun amusumamojo awomo re ati yaburo re ti won jigbe won pe leyin ti sunday adeyemo sunday igbo to fun awon ajinigbe ni o gbedeke wakati meji oni won ju awon eyan ohun sile ko lakata awon ajinigbe o
1: okay omi tun re eleyi to yoju oro sita wipe are leyi Bola Ahmed Tinubu o ti fi osu mefa kunsa eleyi ti alakosu agba fun ajo eso asobode leyi adeniyi ti o lo ko to di wipe yo pada lo si ile re lati lo mo wo ntin sele o
0: o da be eje atun mele ko yin papapa tori pe ibi ogbo lati kadi ale ti le atoko oni ati gbejo gomina ipinle Samfara Dauda Lawal ona ati safomo pe isakoso tun ko ni ni ajosepo tabi adehun kankan pelu awon to je agbesumo mi be ilo pe ijoba tun yo mo gbewuro soju awon oniwa baje ni Daily Post in loko
1: okay eja to wa ko re si waju ka lo wo kini ti iwe iroyin punch to ko fun taaro tini won ni emi ati Kano Muhammadu Sanusi keji lomo ti n pe ipe to ti fi oro lede o pe o ye ka ko girimo riri daju wi pe awon omo obirin o na ni won gba eko to te won latari ati ri daju wi pe n to ni se pelu osi ohun ise won le wogbo ni orilede Nigeria ti lati koju ipenija ti n koju oro aje awujo
0: o da be won pe bina o ba ti tan laso eje ki tan le kana o lori isele ijinigbe to waye ni aoro esin ele lohun to je ijoba ibile orire ni ipinle Oyo nbi eni to je araba olu sese tile Ibadan araba ifaleri odegbemi odegbola ti safomo e wi pe ifa ose meji ta dogun ti fidan loju wi pe bani pe to fini bayi ta die lo ku emoti bo oni awon oluko ati akeko ti nbe lakata awon ajinigbe won dari bo wale
1: okay omi tun re eleyi to yoju oro sita wi pe kini ohun omo ti ko awon omo orilede Nigeria gbogbo nti won se apejuwe re gege bi atunto eyi ti ijoba apapo le yi to gbe kale ni lana atunto eleyi to je pe o se ku seye o na ni atunto ohun na lo sora re da awon omo Nigeria won fi oro lede wi pe ewo ni atunto atunto te n gbe kale to si je pe omi nira ni nbu si ara omo Nigeria awon ofe mo
0: o da be je kemi na o tun taju kan ki mele to n safomo oro di mo bi pe omo to ba ni iya awon oni sun o ngan funra re ko ni foju borun o gomina ipinle Edo Monday Ipebolo o n lo ti kowe si adaju agba ni ipinle Edo lori nini ile ejo akase kan ti won ti ma gbejo awon to je omo elegbe okokun atawon ajinigbe Daily Post on lo ko edo ki iroyin mani to n kile to n hale fun ti oro oni
1: okay iwe iroyin Daily Post n loko iroyin ohun eje atun te waju gege bi iwe iroyin punch bo na ti so pe ohun wa si ode eto fun taaro tini won ni eni ti se alaga ijoba ibile Kana ni ipinle Rivers omowe Thomas Barere lomo ti fi oro lede o kini n to so oji odi mimo wi pe atundi ibo ta mo si by election ti ekun South East Senatorial District o lo lo ni rowo rose ti eku o si firu na gba o fi oro lede o o ni kini ohun awon ipenija itakun ta mo si network challenges won ni ko mu akude de bayi sowo sise BVA iyun Bivas Bimodal Voters Accreditation System ilana alasa yewo oludibo loju opo meji onu won ni ko mu akude

0: 84.95%. Iroyin bo lori e lekun keke fun toni.
1: Okay, o ye je ate waju gege be ti se mo. Won ni ijoba apapo le yi, on lo mo ti pe fun igbese alafowo so wopo gbe awujo ta mo si whole social society approach. Latari ati ri daju wipe n to ni se pelu awo ibalopo, awo okunrin sobirin, won ni won wa ojutu si ti won si pinwo re lorilede Nigeria. O ti n ke si awon ekan ekan wipe asiko ti to lati gbe igbese lati daabo bo awon eyan ti won lagbanjan lawujo.
0: O da be ja lo si eka ipolowo oja wa kare ipolowo oja nigba ta ba ku leka ipolowo oja kale ko egunle soju agbami edo ki iroyin to nkile to hale fun to ro ni e mo se o te n gbo wa nbe un.

0: e kaabo pada leka ipolowo ja wa edo kirin to nkile to hale foto ni nte waju ikani lagelu fm okay to gajo ki ibe le tin gbo wa ketekete foto ro ni be se n gbo wa e mo teti lati lo gboju wa live and direct e ba wa share e pin ko kare ile ajoje odun bi enikan oni. All right, eje alekwe soju agba mi edo kiroyin to nkile to hale fun toni bakana eja lo si ipinle Ekiti nibi ti eto dibo gomina ti waye lana ode yi eni to je alaga fun ajo eleto idibo ni Nigeria INEC won ti kede wipe egbe oselu APC to nti oludije lo jawe olubori o ninu eto odibo gomina to waye nipinle Ekiti lana ode yi won pe gomina ohun iye bi odun oye banji to ese lo sa kan tan nipo o na in lo to jawe olubori pada ni gbogbo ijoba ibile to je meridinlogun to nbe ni tibo ati oro ipinle Ekiti in lo si ti yan yo ninu eto odibo to waye lana ojo aba meta won pe gomina bi odun oye bamiji in lo ni apapo obo eleyi to je 319,224 eleyi ti won pe ojugba re tinu egbe oselu PDP on lo sumo iye olu mayokun oluyede ti egbe oselu ADC oludije ti won be dare bejide ti ona se ipo keta gege bi won se safome wi pe returning officer ye ojogbon adenike oladiji eleyi ti ohun je giwa fun facility federal university of technology eleyi to wa nilu akure on lo kede esi ibuna la rokutu ayoni ni olu ile ise ajo INEC eleyi to wa ni opopona eyin ni adu Ekiti to je olu ilu ipinle Ekiti lohun oladiji fidi oro mule ipe ohun adenike tohun je returning officer fun eto dibo gomina ipinle Ekiti fun todun 2026 ipe leyin ti oye bamiji abiodun ayo bami to ti koju won ni ibamu pelu ofin lohun kede re gege bi eni to jawe olubori ninu eto dibo gomina ohun ewe o pe egbe oselu APC in lo ni apapo bo to je 319,224 ti egbe oselu PDP to ni apapo bo ti se 40,533 egbe oselu ADC ohun ni apapo bo to je 12,872 votes be oni won pe ogbe eyan ti o fo ko le lati dibo ni ipinle Ekiti apapo won ni won je 988,251 ti won se pe awon ti won jade dibo nbe oni won je 384,940 le to fi yan pe opolopo na ni won tun kan di mo le ti won jade ta dibo sugbon o baba wa wo alafo ile ti egbe oselu APC to fi fidi awon egbe oselu yoku jale won pe omi die ko la re lasini.
1: Okay, iroyin eleyi o na ni o je iroyin yi ti won fi side ni abala odo timi nbi nibi to tin yoju oro sita o wi pe gomina oye banji o na ni owo re ti de o iyun gomina to wa lori apere ni ipinle ohun o na ni owo re ti de o to si je pe o ti ko awon ibo to jawe olubori ninu ibo eleyi to waye ni ipinle Ekiti won ni gomina oye banji eni ti se omo oye fun egbe oselu All Progressives Congress APC bi odun oye banji o na lo tun ti pada joko keke bi gomina ipinle Ekiti lati tun dari ohun to ni se pelu ipinle ohun fun odidi odun merin gbako won ni oye banji o na gaga bi o ti se ko iwe bi o ti se ko iroyin ohun na lo jawe olubori o ninu gbogbo ibo eleyi ti won di gẹgẹ bẹ ti se gbọ lẹnu tayo ohun e ti gbọ awon nka ibo ohun won ni eni ti se akẹgbẹ re ti ajo jigbo labi ase egbe oselu PDP eleyi ti se People's Democratic Party PDP omowe wole oluyede won ni gẹgẹ bi iwe iroyin Tribune bo ti se ko iroyin ohun won ni o se apejuwe ilana na gẹgẹ bi eyi ti o te won won ni gba won be si ni ka ibo eleyi to ko sodo won ni apapo ibo ohun na lo je egberun lona ogoji ati ojile ni edegbeta o le meta 40,543 votes won ni dare bejide ni tie ti egbe oselu African Democratic Congress ADC won ni se lo n fi ara ni fapa janu ti n fi oro lede pe iru ibo wo re to je pe nse ni won rabo tabo lotun losi won ni apapo obo ti odu re to ko si odo ti e ona lo je egberun 12 ati orinle ni egberin o din mejo 12,874 won ko iroyin ohun won ni yato si bo ti se waye lodun 2022 nigba to je pe gomina to wa lori apere isakoso nigba na lohun pe ninu ijoba ibile to wa ni ipinle na pe apapo ijoba ibile 15 ninu ijoba ibile 24 o na lo je ti e won ni be o na ni nkan nlo yato ni odun yi latari wipe gbogbo ijoba ibile 24 won ni nibe o na ni gomina yi nlo ti rowo mu be iwe iroyin Tribune oko iroyin ohun okun keke amo eje nta ko so bo sinu iwe iroyin Vanguard nebe ti won ti yoju oro sita o wipe nkan tun ho he ni agbon kan ni ipinle Oyo won ni ipinle Oyo won ni nse ni nkan tun ho he o nigbati awon omo iko olote ti won gbemi lenu oloyun obirin kan eleyi to je pe awon afurasi Fulani aderan mo luje won ni awon ajinigbe wonyi ni won ji omo obirin ohun ati awon eyan kan ni won ji gbe ti won si n bere owo otanran owo otu sile won ni eyi waye latari bi awon eyan se n kominu lori ipo ti eto abo wa lawon apa kan ipinle Oyo won ni nse ni kini ohun lo tun gbe orun re soke eleyi to je pe awon ajinigbe ohun leyin ti won ji obirin ohun ati awon eyan re ti won ji gbe won ni won gbemi lenu re won ni isele yi n lo ti wa da inu fu aya fu sile nibi ti won ti n jabo re wipe ilu Sunday Igboho ti se ijoba ibile ore lope won ni n lo ti waye won ni oloyun ohun gege bi won ti se ko ninu iwe iroyin Vanguard ati awon omo re won ni awon eyan ohun ni won ji gbe ni oru nigbati awon afurasi Fulani aderan mo luje agbebon ti won yabo agbegbe na gege bi won ti se jabo won ni gba won ji awon eyan ohun gbe nise ni won kokon bere owo otu sile ti se million lona 300 naira 300 million naira won ni gbo ya ni won ni oda eja din owo re seyin esan million lona 150 million won ni line na ni pe ijiroro nlo lowo won ni se ni won gbemi lenu oloyun ohun koda won ni ko wa kan eleyi to je pe o n gbe igbese latari ati ri bi risi bi owo ohun o se di eyi ti won yonda re won ni won tun gbemi lenu re won ni oro yi nlo wa mu ibinu eni ti se aja fun ile Yoruba ni iyun oloye Sunday Adeyemo ti opo awon eyan mo si Sunday Igboho nlo mu inu bi nibi ti o ti n fi oro lede eleyi ti o ti wa fun awon eyan ohun to ti n fi oro lede tibinu tibinu pe ohun to n ja fun ile onile e ti se wa gbe irufe igbese be ni ile baba ohun won nigba ti n ba awon adari Fulani ti n ba won soro ni Igboho ti se ilu re won ni nibe lo ti fi aidun okan re han wipe irufe isele be o wa je akata to n gangan ibi ti an fi ori ohun so ni isele ohun n lo ti wa waye o fi oro sita ni lanu la mo fafa idigi la ti ba wipe e le mo ji awon eyan gbe ni ile baba tohun kesi wa mo reti wipe ohun o pa enu mo to won wa se ni menu mo omo bibi ile igboho o na ni ohun won fi ori ohun so le sibe e atiri te fi ji oloyun gbe e ji awon eyan gbe koda eyan kan to tun bo lati wa mu owo itusile wa e tun gbemi lenu re gbemi lenu oloyun ohun iru kire o fi kilo sita wipe e ji a fi eleyi se asemo o tori pe be ba tun da soru re soro e ri pipon oju ohun sunday gbo o soro ti binu sinu iwe iroyin vanguard e lo seri re o di e doki fun taaro tini
0: o da be je ki mele ko yin papapa oro to ni se pelu isele ijinigbe oni e to waye nilu gbo ti se ipinle oyo nbi won pe awon to je olugbe ni ilu gbo more lohun omo alagbadu ode ni ipinle oyo o na ni won bere si ma se ajo laarin ara won o leyin to je pe awon idile awon eyan tawon ajinigbe jigbe inu eyi ta ti ri obirin alaboyun kan awon omode to ti en to je aburo re ti won pe awon ajinigbe won ti ju won le laarin wakati meji to je gbedeke leti aja fun ile yoruba ni sunday adi e mo ti gbe mo sunday igbo eleti o ti fun won inu foran mo maworan kan ti n ja rin rin loju opo otakun agbaye eyi safihan awon omi lengbe awon olugbe ni ilu ohun ti won korin ti won jo ti won sajoyo yi pe emi tun remi awon remi awon ri awon eni awon pada bakan na ni won pe sunday igbo in lo ti oko fi kilo alagbara ata fun awon to je awon adari fun eya fulani ni agbegbe ohun ti won pe o fura si won lori oro ijinigbe ati eto abo ti yirin ni agbegbe ohun ninu foran mo maworan ohun nibe ni won ti ri sunday igbo ti n ba awon to je adari agbegbe ohun to n ti awon ori ade soro ko ba kan na ni won pe n fo awon akin pelu ibinu ni o lori wipe won gbemi awon eyan kan ti won ji gbe le to si wipe ko ye ko ri be wipe awon fulani oni won si lowo ninu iwa ohun nibe lo ti wa fun ni gbedeke wipe to laarin wakati meji ko to pe abi ko to pe ki won le daju pe won jo wa awon yen ti nbe lakata awon le to n tenu eyin to ba jon o la fi wera awon iku epa lojo po si eliri bi adigbanan ku se jo emi awon ofere gege ja lo si ipinle edo lohun lodo gomina mandi opebolo won pe gomina yi ohun lo ti kowe sowo si adaju agba ni ipinle edo adajo daniel okungboa to ro wipe ko sare se ile ejo kan ti o je akanse special court ile ti won ti ma gbejo toro mo an se gbe okoko ati oro ijinigbe be ni weroyin daily post ti jabo ni pe gomina yi o na lo nbere lowo adaju agba ipinle ohun ni pe ki o fo ko awon adajo meta tabi yi to ba wu sita o ile ti won mo adajo ni ile ejo na ibere gomina yi in lo wa ninu letter ti de ti re ji ojo kokandilogun osu kefa 2026 le ti akowe si joba ipinle eduko Juma Musa Ikilo to si fi sowo si adaju agba ni ipinle ohun ni koda letter ohun ni number re je SGA 710/T/40 ile ti won pe loju ese o na won gba ni office adaju agba ti ipinle edu lojo ta wi bakan na to je ojo kokandilogun osu kefa odun 2026 koda ni nkan bi ago meta o koja iseju mendilogun ni won tewo gba leta ta wi o won pe leta ohun ni akuri re je ipe fun sise idale ile ejo akanse kan ti won ti ma gbeju esun to ro mo sise gbe okokun ati ijinigbe akowi agba si ijoba ipinle edu inu ibere re lo ti wi pe o se pataki lati daru ile ejo be sile yesi fi han wi pe gomina ipinle ohun o farajin lati ri pe o wa wo iwa palapala bi ilu apala awon wa ijinigbe to n ti se gbe okokun bole ni ipinle ohun ati lati ri daju wi pe idaju ododo n fese mule fa awon to je oniwa odaran ni ipinle edo daily post jabo wi pe se ri baba gbagbe gomina
2: lo je pe ni ojobo ojo kejidinlogun osu kefa orun ta wa yi lo se afihan foju awon odaran mo ran awon afurasi ajinigbe han de ni ile olulese olopa to wa ni ipinle edo ni lu benin lohun nibe in lo ti npe ohun si wa ri pe o nfarajin daada o lati ri pe won gbejo awon won gbejo to ro mo ijinigbe ati sisegbe okokun loju ese ni ipinle ohun si tuto oke o foju gba ri pe enikeni to ba lowo inu anjinigbe ta ba nsegbe okokun won mo dajo won won mo yeju won loju ese ni iperu eni be oni won mo yegi fun temi o fi ma bo ni ara ati won o ba ma ti je bi esun na ele to se wi pe se ri awon tan foju won han di ohun ile ejo ku temi ile ejo akase kan ni won ti mo gbejo to je pe gbe ejo ohun laarin ose meta won ti gbejo won ti dajo won
1: o ya eje asare polowo oja ngba ba padade edo ki iroyin yo mo te sowo waju e ku kale

0: kaabo pada edo ki iroyin te sowo waju o o ye je agbe won ni alaga ijoba ibile kana iyun kana local government ni ipinle rivers ni omowe thomas barere nlo ti fi oro sita o eleyi to nji odi mimo wipe atundi ibo ti ekun south east senatorial district o na lolo ni rowo rose to si je pe eku ofiru nagba be kederi ojo odi mimo pe ipe nija itakun opo network challenges pe koni nkan kan se o pelu ero bivas by modern voter accreditation system barere nlomba awon oniroyin soro lojo abameta saturday leyin to te kadibo ni unit 4 ward keji den ni ogun ni kana nebi ti o ti nfi oro lede wipe awon eyan na ni won o tu jade pupo lati dibo latari owara ojo eleyi to gbode kan ni ipinle na ojo odi mimo pe eto ibo ohun o na lolo ni rowo rose to si je pe iwon ba awon eyan ti won jade lati dibo oni won wa lati dibo nitori pe won mo pataki ibo didi alago ohun yoju oro sita pe awon onwoye ibo o na ni won wa lati gun ototo eleyi to je pe won si abewo si ibudo eto dibo to wa yika ti butoro agbegbe na ti won si fi ayo ati idunu okan won han pe eto ibo ohun o lo gege ba ti se kowe re nibamu pelu bi alago ohun bo ti se nfi oro lede ojo odi mimo wipe isakoso ijoba ibile o na ni o se pataki o to si ye ki won to pinpin re latari ati le je ki idagba soke ko lo gerere be kederi iwe iroyin tribune na kon to ni se pelu eto odibo won ni egbe oselu All Progressive Congress APC ni ipinle Ekiti ni won ti fi igboya okan won han ti won si je odi mimo wipe abajade eto idibo si ipo gomina to waye lojo abameta saturday nibi ti won ti kede omoye fun egbe oselu ohun pe o nlo jawe olubori won ni o je nkan ti o mu ayu okan jade lara tawon o ti won si nfi oro lede wipe ko le si omo ri be nitori ise ti awon ti se sile ti awon eyan si ni igboya ninu awon nlo sokun fadi toro na fi ri be ngba ti nba tribune online ti nba won soro lori nto ni se pelu idibo ati ilana isatopo lawon ibudo idibo ototo eni ti se agbenuso fun egbe oselu ohun ni ipinle Ekiti Segun Dipe nlo fi oro lede wipe egbe oselu APC na ni won ni igboya ti won si ni ireti pe oko tawon yobe si ni mo lo gerere latari bo ti je pe awon eyan won ni igboya ninu nti awon ti se gege bi oro re oni egbe oselu to nle waju o na ni won ti ni ibori lopo lopo ti won si jawe olubori lawon ibudo odibo ni wodu wodu ni ijoba ibile gbogbo eleyi to nse atona wipe awon eyan ni ese kuku won ni igboya ninu egbe oselu ohun won si ni igboya ninu sakoso ti ti APC ni ipinle na o fi oro lede o gege bo ti se soro agbenuso ohun na loju odi mimo wipe igboya ti awon eyan ni ninu awon o na ni o je ki awon eyan o dide ni ese kuku to si je pe won dide ki se lenikan won dide legbelegbe logba logba lati ri daju pe awon la won tun joko tipon sori apere isakoso ni ipinle na o soro ilekun be kedere ko gbagbe lati dupe lowo awon ti won se alatileyin awon omo egbe ati awon oludibo yika ti butoro ipinle na fun ifarajin won ti egbe oselu ohun ati fun ife ti won ni inu egbe oselu na
1: o da be okan re tun be niwaju temi o eleyi ti o nfi di oro mule bayi wi pe lori eto abo eleyi ti o di fiagan fiagan eleyi to de toro fun kale nigeria ti nfojojumo ti fe yirin to se mo ki iberu bojo ki omo ba opolopo teru to mo iyen ni nigeria gomina ipinle samfara Dauda Lawal ti safomo pe sakoso tohun o koni ni adehun kankan pelu awon agbesumo mi to si n wi pe labe ijoba tohun o ohun ri daju pe ohun gbogun ti iwa igbesumo mi iyen ni ipinle tohun ipinle Samfara gomina isoro edi mimo ngasiko ele ti BBC Awusa ti won foro wa lenu wo gege bi alaye to se o wi pe ni ipinle Samfara o ti di ese bayi ese to si lowura gba ni o lati ma ni adehun pelu awon agbeban awon ajinigbe awon to je agbesumo mi labe isakoso tohun o pe isakoso tohun o lodi si o koro oju si Lawal in lo to fi lede wi pe ijoba o na in lo ti ri wi pe awon to ti yabo ran yi won oye leni ti a ba joko soro po bi igba teyan to nfun ni agbara si ni o wi pe fudi eleyi ni tibutoro ipinle tohun ko si ifikulukun pelu awon to ba ti yabo ran agbesumo mi lodo tohun nnu alaye to se o pe enikeni eti oba ti wa pe on fe lo ma ba won to je agbeba agbesumo mi ni asoye po oro ese tun ni ni ipinle tohun ni ipinle Samfara ko si ntojo won faramo be ni gomina nlo te waju pe isakoso ohun si faraji lati lu awon ite ati awon ona abayo mi nipase ile ise omogun le wa Nigeria ati labi ofin lati ri daju wi pe won koju oro si iwa odaran ati awon agbesumo mi ni ipinle Samfara be nlo wa pe se ri gbogbo awon igbese ifikun lokun ni to ti waye seyin awon to ti fori sepon ipe iyen ti lonu sugbon lakoko yi ko si ori ofe be mo iyen ni ipinle tohun o ile to je ipinle Samfara lohun be ka wa wa si ipinle Oyo lori isele ijinigbe alagbara le to waye ni Ahores esele to je ijoba ibile orire ni ipinle Oyo nbi Araba olu sese tile Ibadan Araba Ifalere Odegbemi Odegbola keji ohun lo ti safomo wi pe toro finita die lo ku imo ti bo ohun na ni awon akeko ati oluko ti awon ajinigbegbe pamo won dari bo wale bakan na ni Araba Ifalere Odegbola Odegbemi ilo safome wi pe ifa ose meji ita adogun ele tan gbejanle lori pe bo lomo won se dari bo wale layo ati alaafia ohun na ni fati fi gbogbo eyan lokan bale ipe ni kope kope ohun na ni won dari bo wale o to je pe gbogbo igbiyanju gbogbo eyan patapata ti mo ti gomina oni o pada jasi ayo Araba olu sese tile Ibadan Araba Falere Odegbemi Odegbola keji o fi kun ipe gbogbo etutu patapata ile ti fa ni pe ki awon otu o ni awon titu lori isele ohun pe laipe laijina pe gbogbo awon mo ohun to nti awon to je akeko to luko won dari bo wale pe awon awo le Ibadan won ti gbegbese lori e won ti se tutu o ni pe be ni fa wa fi kun wi pe serin ti isele yi awon agbodegba ini won po pupo lori oro na ti ojo tete yanju ti o je ki ipa o tete ka awon ajinigbe tabi ka mo won ti se dari bo wale oni sugbon o lase edumare wi pe gbogbo awon agbodegba yi o na la segun won o be ni won pe ifa fidi e mule wi pe se ri iwa bi ni won wu sile Yoruba lori oro ijinigbe yi wi pe wa baje si ni pelu bi se wa ri gbogbo wa baje eleyi ti won wu sile Yoruba yi pe gbogbo eyo pada jase ayo ni o si waju si Araba Ifalere Odegbemi Odegbola keji o wa fi kun alaye re pe ifa ni ki gbogbo wa ka mura so to ni si so wi pe o to ni gbe ni leke o to ni gbe orilede leke ni o to yo to wa de ibi re ni o iroyin o si pe sibe o wi pe se ri nu fa eleyi ti awon gbe kale eleyi to je otu arira nigba awon da o pe se ri oro ti menle yi wi pe yo pada jeruru yo lo re mu mi nitori pe ile Yoruba segun gbogbo awon to je
2: abinu eni awon ninu bini o eleyi to fe ma se bi ni ile yoruba nbi to ye pe awon gan ni won je agbodegba araba ifalere odegbemi odegbola keji o wa gba ladua pe ki eledumare ko je ari awon akeko atoluko ohun laipe laye
0: omi tunre eleyi to yoju oro sita wi pe emi ati kano muhammadu sanusi keji o na ni omo ti fi oro lede o wi pe mimo je ki awon omo obirin ki won la eko koja o na ni opo kan eleyi ti o mu ki adinku ko de ba osi ati ran diran ti o si je ki awon ipenija yi ti o nkoju oro aje awujo ko tun jeroko won ni sanusi nlore oju oro yi sita o nigba to nfi oro apile so re to nfi lede lori nibi ayeye ikeko jade ti Miva Open University eyi to waye ni gbagan ti wole soyinka center gbagan to wa fun asa yun wole soyinka center for culture and creative arts ni ipinle eko ni ojo abameta saturday won ni apapo awon akeko ti won je egberun kan oko o le lugba o din mejo 1212 students lele to je pe awon to je postgraduate keko jade won je egberun kan o din ogbon 970 won ni ewe awon ti won je undergraduate won si wa ni abe re abe eko won ni awon ni won je ojile lugba o le meji 242 won ni gbogbo won yi o na ni won wa labi eto ohun won ni eto na lagbinu eto na o na lati ri eto igbaniwole ele ti won se fun omowe tunji olowo lafe gege bi pro chancellor akoko ti facility ohun nigba to nsoro emi ati kano nlo yoju oro sita o wi pe awon omo obirin won ma se pataki lawujo be eyan ba fe mu adinku de ba bi ya lomo aya ati omo nu bi won se nfi gbogbo gba ju awale be eyan ba fe mu adinku de ba aije ijemu eleyi to tewon be eyan ba fe mu adinku de ba bi awon omo bi won se nfi ile eko le won ni eyan gbodo ko girimo eko fun awon omo obirin o soro ilekun nigba ti nfi oro lede eni to ti fi igba kan ri je gomina fun banki agba le yun Central Bank of Nigeria nlo se afikun re pe eko kiko fun awon omo obirin o na ni oju opo kan eleyi ti o le mu ki lo si waju to gogo ko de ba to ati fifi alafo sile laarin omo bibi ninu omo lebi ogbogba be ni joba apapo ninu iwe iroyin punch lawon na fi iroyin kan sita eleyi to farape ti ijoba apapo tin fi oro lede wi pe oro yi o ti wa di ailaso lorun paka to ti do apero omorin wo o ti di nti awujo ti won fowo sowopo ni lana iwo gbe mi gbe ka jo gbe lohun ti won si ri daju pe n to ni se pelu awo laarin akonsabo eleyi ti o ti wa fe di toro fun kale won fi opin si be lo si ro awon ikan lo pe asiko ti to e da soro di dina irufe iwa be e da soro di da bobo ati jijin ise ta ba gbele ni lowo ni lana dida bobo awon ti o lagbanjan to je ipe won o le je kokan tan lawujo latari ati ri daju ipe orilede Nigeria ta gbegbe re na ni ilera to peye lode ba minister fun oro awon obirin ati idagbasoke awujo Aji ya Suleiman Ibrahim nlo fi ipe yi sita ninu atejade eleyi to fi lede ni isami ayajo ojo mi fi opin si awo akosabo lagbaye iyun International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict Globally ni ojo abameta Saturday ni ilu Abuja ni ben lo ti yoju oro sita o wi pe awo ti ma waye yi o je okan gbogi tin pagidina eto abo o si wa lara tin se igbelaruge fun igbesumo mi be ni si mo je ki eya awon eyan kan isori awon eyan kan ki won ni ibinu gidigidi si awon mi ti o di wi pe won wa mo di hamara lati mo da bobora won ati lati ri daju pe awon je gaba lori awon kan o fi oro sita o soro ilekun ojo di mimo wi pe awo yi o na ni o n pagi dina ti si n dokuku laja mo eto abo orilede
1: eja wo ride fuya bayi lori edo kiro yen fun to ro ni to ba di ni ola ago mejo si ago meso la pade lori akotun eto yin eto wa edo kiro yin ni o titi igba na temi tayo yi ladun aboro loko mi eja pegbon kan ba pegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba dinu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni nje be koni tale wa o baba wa se ni de fuya bayi eto wa akoko yin lopon sukan pelu titi layo akinsola imi didi
0: akanji iko yin re eyin ju olodumare ti o se figigun okun joseph ajo ko bi en tin fe na lo kan temi nje o iyoku o tun di ijo mejo
3: la gelu fm jagaba gogore ti o ma

aseyori ninu aye wa a so pe se o adupe o afogo fun yin afiyin fun yin a tun da pada si yin lekan si tori pe yin na lo olorun leyin yin ko si elomiran leyin olorun olorun na ni leyin yin eyin na ni adupe amo lore a so pe se olorun wa e gbo pe e gbe yin e gba yin wa o gbogbo osu barabandere a gbe fun yin eyin na lo to fun tori ta ba ti ohun ko eni gba lowo wa un te n bere fun o na ni ope ati yin a tun lore ofe ati da pada sodo yin na aro yi e se te n toju wa o ni gbogbo igba ati ni gba gbogbo a ki gbogbo eyin te jo lolufe kan ni yi bi pe e ku isimi alayo fun toni o opolopo isimi be la lore ofe lati se loke pe sunday ketari ti se ojo kokanleni ogun osu kefa odun 2026 baba ton ri sunday mi na ni sunday to keyin ninu osu kefa ojo keji din ni ogbon na ro si bo si gbogbo ogo je ti yin olorun e tun tin ba wa ti lo die a tun laja lagbara olorun alaja gbogbo yin la ki o e ku fe te ni si wa ni kan yi gbogbo yin la ki e ku fe te ni si eto yi eto akoko eyin pelu omo yin ore yin ololufe yin titila yo akinsola o na loruko temi mo lanfani lati kiyin bi pe isimi eni ko ni je opin fun eyin ko ni je opin femi na isimi alayo isimi ologo na ni o je fe eni kokan wa ko ni je isimi eleyi ti a mo ran ti si bi lagbara olorun gbogbo en to wa ni dubula isan lagbara eletumare olorun yo mu yin ku nbe o to je gbese kan abi keji olorun o bo san iwo to ni awon isoro pepepe waju olorun yo ba wa bomi tutu yo ba wa bu si ororo itura yo bu si bata wa o bata ibi ti o tin ta wa lese olorun o bo ororo itura si olorun yo sanu fun eni kokan gbogbo eyin dikati ki ja soye na a de se ka ma dupe lowo yin e ti mo pe routine ni o ti di gbogbo gba di gba gbogbo elomi pa se wa na awon mi ni iwo na kun won kale ma dupe ko si eyan ba se nkan fun yan o ye ke yan ma dupe lowo re ni sola re o kun awon na temi na mo ki ti mo ki o pe opolopo sola o nara wa o gbogbo wele pe sola re o tori oju to fi wo mi oju to lagbara mo kan ba rowo ngba mi ni o ti n fe dide ko mbi ti mo wa ti n ba dide si e ko ko fun e ni boro ko fun o moro na mo fe dide ni ti ba se ti camera to n be mi iba ko wa fun o moro iba fun o moro na sagbara re gbe ni adupe lowo yin o e se o iya wa ko fun mi normal adupe gbogbo gba adupe gba gbogbo kila e wo e sa se na ni Anthony Bodin olowo ri oko ku fun mi na Tony B Anthony B adupe lowo yin e se gbogbo igba e se mu igba gbogbo ife yin o ni daru o tori se e mo tan awon eleyi awon eleyi iwo mo wo film nbo awon eleyi a bi suru sa olorun a duro ti yin ko ni a mo riri yin gan a mo riri yin a nife yin olorun o si nife yin na Abiola Yarilali a le se ka ma daruko re gbogbo gba e se e ku gbogbo gba e ku toju wa oju ni ti yin o e ku toju gbogbo awon ti won de ololufe kan ni yi awon ti won le se kan ma pe e ku ife won e ku se ri emi won so nkan kan sola re o bi nkan ti se ri lorilede Nigeria o kan se pere ju ibi kan lo ni be na lo se ri ni gbogbo agbalaye ibi kan kan yato si ibi kan ni wa gbo eni to ba wa to lo si bi ise kan to de to tun gba bomi lo nitori ati de ati mu to ton wa tun wo susu pe o ninu ti olorun fun mi yi de ke mi na fun yan ninu otutu ke otutu abadi ni o ke se otutu ru e ti ora mu bo to lo ra to do po wa lori okara to wa lo ra pullover kan to da bori to pe otutu ipo iwo lo be na ko to mo ti won pe lotutu ta won nuto won tun wa wo susu tun wo pe o ya ka tun fun awon eni ni nkan e ja gbosuba fun won seri nkan kan temi o nfe keyan se laye pe o kini ti o wa po ju ba lo se n to wa ye ko fun mi ni elo ni won na le fun yan elo gan ni won gan to le fun yan nibi to de duro yi en to ba di owo ku duro pe ko ke yo gba ni gbogbo e ma yira nle ma dupe fun pe eni o se amoriri yin ke se pe keyan ma more ke se pe keyan ma more e sa mo e ja mo eni to ba se wa lore ko se oko lo se yawo lore dupe lowo oko e bo se yawo na lo ba se oko lore mo wo wi pe ya lagbaja mommy kini e ma se won na

0: se ruwe loti tu ati lododo e ti mo ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be logo logo lasiko yi akoko ti to fun media cashmo ninu jujun ogun to le ni milionu lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu logo ayo to ba je duro fun anfani lati yi igbesi aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re npo si Wednesday 24th of June jojo ayo la pelu rire lala kan tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori ilajelu fm *347 *1004 *2# be lo tun le sabewo soju opo website www.cashe.ng media cashpot ni ju akoko yi pada riri re ti de o shoti cashie mo ti cashie cashie
1: owo ni monday ni wepa.
2: Sa beyan lowo loro bi kon koyokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o se se bo lese eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se dede ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu joyin lola complete iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 en tatadu are lama toni toni
3: Lagilu FM 96.7.

mo more se wo more e ja ki gbogbo awon baba wi pe won ku ayajo ojo won o to ko eyin baba aki yin o eyin baba daada e ja fi si baun aki yin seri lori oro awon baba story ma npo ni gboro afi ki olorun ko ma ran yin lowo o gbogbo eyin baba te nse daada te nsoju se yin lori awon omo mo gba ladura fun yin pe olorun yo mo je ke ma tesiwaju ni ti daada yo mo pese fine ni yin be ba se lu bayi be na ni yo se mo dun ke se awon eyin baba e lo ba yayin lo ba yayin lo ba yayin yo mo du mo da mi lamu e mo se de ni isin ti se kini kan ke se baba ti fi ti o kowo si abe tennis bata re to ba wo ni ti agwesele e pe ah ma ko mata ku o be ma ko mata ku o be un awon kan awon baba kan wa ba ke se ba awon baba kan ta rin ni social media ati eri kan lenu jo meta yin lo to won ti owo ti te o te ba ri bo se lu obirin un ah ara o si mo tayan bi eni pe iwo gogo na won fun lese ah kiru baba be o ah kiru baba be o eh lojo eti Friday awon ajimoto kan won se ra se drama kekere kan lori iwuwa si oko si iyawo re akunrin un ti yawo e ba ti bere ro pe so ti da nu nje ton ni ania ohun ti da nu nje kan pa bo gba ga eyin lo ba eh ah se o ti da wole ka lo sun ehun se se ton ni o se ta lo ba soro gba wo ngba iyun ya ton kan si fun bo se ton kan si fun lo wa bere si se won ran won baba kan wa pe won soro mo drive lo ni o gbogbo bo se program yen mo ngbo baba kan wa pe baba yin pe ah o ba ti se be kan ko yo se be tori awon eyan tun so e lenu ni o ba rora yin ile fun ni pe o ti yin oke pupo ju se bi n to hun se fun onu ah e to ba ti di oni lilu lilu ba e ra o fi le ni to mo ba ti olo ko mo bo ko ma ba pa e gbogbo eyin baba te n soju se yin lori omo mo gba ladura le kan si oju oni ti yin o lagbara olohun iso ma jina fe ina je lagbara olohun eni saseti eni sase yowo eni se danu eni kusona bi efin adura na la ma gba fun yin toro awon baba mi o ti jijade lati daji kutu wa nitori kon mo le je ki ya le je kon le gbo bukata anu le awon baba kan na won jiyan gbe o e mo gbagbe o se mo pe baba lohun na baba ti mu omo re ti nbe ti awon omo re wa fi si odo iya won ti ru baba be omo so fun omo pe ko se bayi se pe ru baba yen se baba dada baba ajara buka ni ru fe won abi baba ti mu omo ti yawo ti e to gbe wa fe ti o ki mole ti gba ti ya re o ba sinu le e se baba dada o yo si lara awon ti won sodun baba le ni o si lara awon ti won sodun o si ye ka le fun won ni abi orin won ye ka le fun won ni orin won ka kiyin ni ki eye eyin baba dada akiyin e se e ku oro omo adupe lowo yin eyin o se baba ti jomo gbe baba ti jokonu oko ti eyin o wo moto ti o ti eni to wo moto ngba ba gbo lowo re ti o ti danu lori ere eyin o se baba dada baba ti jale ke se baba dada o baba ti sagbere ke se baba dada o àwọn baba tó tọ́jú ọmọ akiyin akẹyin akẹyin baba gidi dádì dáadáa dádì rere òní dádì yín o ẹ ṣeun ẹ kú tọ́jú wa amọ rírì yín o amọ lóore o akiyin gan lọ́pọ̀lọpọ̀ yín baba ó yá.

0: Wa woka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti bangoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki kan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yi o ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7

sori photo awon mo e to nko kini e mi o so pe gbogbo yin te nko photo lo sori oke abi se fi sadura mi o so pe ko da o da gan o inu mi du o mami na ma nko photo wa lo the family strong just right from every she want to ba mo pe o ko eyin awon mo si baba won to wa ni olorun ba mi gberu yi mo mo pe olorun ba mi gberu yi mo mo pe olorun ba mi gberu yi lowo to ba ko ko yin si awon mo si baba won ko ni di ko ma dare lam wallahi o ni di adura to po

nkan to wa ngboro ni sin ni ki ya ma keyin awon mo si baba koko ko ka ko awon mo lo ko ni ki baba o ni foju ri won so mo pe olohun ati oko e lo koko bere se yen tori igba ti e fe sere gele e fe bara yin sere ni o le ma ti wa soko yin pe e fe omo igba to wa du twetwetwetwe so da si e lara olohun wa wo olohun wa bu serin iwa to ko fe gbadun ara yin ni o

aso melo lo fe ra fun e se fe wo gbogbo e lekan na ni jojo gbogbo ma to tora le fun e na o le wa gbogbo e lekan na papa na blessing na blessing gbogbo le tokan fun e na o le sunju yara kan lo lojimo o de ro now ogbo mo lo ni baba won ni ri baba won ni ri won abi okay o ogbo story eni to komo lo to ni baba won ni ri won to ba fe gbo story yen wa ba mi ma fi hun e o nse ko nse aroso eleyi ari ni

lọ bayi baba lo nje awon mo to baba won lo nigba ti mama won ku tan ki lo nse yin te ki nlo opolo yin na ati eyin obirin atokunrin mo sorry mi o bu yin o ko sin kokan nu ile aye yi now gbe ile aye ma gbe ile aye to le now aye fele now oruko ga mi yinka e ma fi kogbon baba ni won gbe lo america leni baba lo nje iya to ni ohun lohun jiya won ti bo mo bi kan mi o fi

ni ku mi o ni ku o. Gbogbo iyawo ma si oju opo sile. Mo fe ko ske sure so foko yin. Bo ba ti en binu si sure fun. To ba sure fun ma lu e pa laro yin.

0: the first person is calling. This person loves me. Yes, she. Any anything? Hello.
1: Hello.
0: Oh yeah, Bami Gbadura from Bimbo.
1: Bimbo. Igbo odun odun kan.
0: Ah ni.
1: Oh, ni bi ba se mo.
0: Ah mi Jesu.
1: Are o bale o.
0: Ah mi Jesu.
1: O je won mo.
0: Ah mi.
1: Owo re lo fi je to.
0: Ah mi Jesu.
1: O ni ku fa ka bi.
0: Ah mi Jesu.
1: O ni te gbo bi.
0: Ah mi Jesu.
1: Aji ni ko ni je o.
0: Ah mi Jesu. Ami Jesu. Ami Jesu. Ami Jesu. Ami Jesu. Ami. Ami Jesu. Ami Jesu. Ami. Ami. Ami Jesu. E se gan ni ma. Ami. Ami. Ami loruko Jesu. Oya mommy e se gan ni, God bless you. Oku eyan meji. E se wa ri ma gba number kan, ma gba number kan, ma pe number yen jade, ma fe ke wa send the credit si number yen, ki bi nbo ma fi pe mi throughout eni. Hello. Hello. Okay, any yo rilo. En ti o ba ti rilo ko ma pe wole o, eni o ni fe chikito niyan o. E bo awon to ba ni fe mi ni mo ti mo mommy yen si won ni fe mi. Hello.
2: E ka
0: ro ma. E ka ro. A sa awon obirin ni ko lo wa ni fe mi ni.
2: Abe o
0: ani
2: awon
0: ko ni fe ma. Hello.
2: Aku ade ni o.
0: E seun o.
2: Lo se laye o.
0: Ami.
2: Ojo ni ti yin o.
0: Ami.
2: Ata se pa yin o ni baje.
0: Ami.
2: Tata ti ori ko sorun.
0: Ami.
2: Ti o ba ti sorun ko sori.
0: Be ni o.
2: Ba salaja pe loruko Jesu e ni bowo.
0: Ami Jesu.
2: E ma mo san gbogbo gba.
0: Ami Jesu, bi nbo na ma mo se.
2: Ola ma da la ola ku wa ta yi la bi la.
0: Elelezi e se gan ni. Ami eyan keji to ni fe mi ni awon obirin ni ko lo ni fe mi eyan okunrin o da awon obirin ni ko pe awon okunrin ni ko send credit ehe eyan ko ti pe hello ah eni yan ti sa lo ah o ah eni lele ni lele ni hello
3: baba ti si to
0: oi bi nbo ni ke ba mi ki
3: lagbo olohun oluwa bi nbo sori lagbo olohun ati gele wo se
0: ami
3: ari lo de ati lo ri to n gba gbo olohun ara yo lan ja ti lagba ni gba ni o ri ba re lo ati ni lo yun ni se lori a wulo fa mo bi a je wulo fo ere lagbo olohun iku to ya wulo ni pa o a ri gba lo nu aye o a jo lo bi ti o ma a je yan la ogun to le do ni bi giga ni o de be lagbo ko de ni wa le lojiji eh o yo ri to n bo ani gbọ pẹ nu sai da gbọ lo
0: ami Jesu
3: ninu owo ninu oda ina la fa no ti lo pe se ami eye la to kuro ke pe la gbọ lo
0: ami Jesu
3: o gba da wa sa du la gbọ ani gbọ la bu lo iwo wa na o mama ki ti to ati igela inu mo ti o
0: ami
3: ani tanu gbo bi owo awo ni mo yin mo wa ki o gba father loju wa do leni ani sun fun omo
0: ayo
3: ni fun pa lekun o gba wa da je ikani o ti te
0: la je ni da je
3: ani da mo
0: awon eyan po awon eyan po
3: awon
0: eyan po e se gan ni oda bimbo mo emi loruko temi abi jaso okay ni oruko daddy uk ma wa fun 5000 naira wa fun mi la account e ma transfer 5000 si e ko fi se by day mo ti se temi o eyin te ba ma se temi o ya eyin da o e dakun o e jo o tori ti o ba si bimbo lori ise mi yi oda mo ti gba hello ti ba ni ko play son ni leji to ba play son ni ade kini mo fe se hello
4: mama
0: oi ami ami ami oh ami e ba mi gbadura fun bimbo bimbo ni mo ni ke yen yo ba mi gbadura fun ami e se gan sa e se gan sa awon ero ti po hello e ka aro
5: e ka aro
0: ma an gbo yin network o je ka won ri lo network o je ka won ri lo so e jo e ba mi nowo si bimbo e ja ko ni ki n toro e dakun o oni ki n toro o sugbon be eyan ba se ni lore eyan ma n dupe ni hello
4: ademola ademiji latodo ona
0: e se sir ami ami ami ami ami ami yesu e seun mi o e seun mi o eh o da eh eyin eyin e dakun e ba mi bo je recharge card lasan e dakun e ba mi juicy bimbo e dakun e ba mi juicy eh number ti mo fe pe emi ni number emi owo mi ni number yen wa owo mi lo wa bayi oye eyan owo mi lo wa e ba mi juicy ma pe number yen kin to dide eh a ma n dupe teyan ba se ni lore a ma n dupe ni hello
5: hello
0: Oluwa ku eto e papapa.
5: Ati bimbo pelu ogoro Oluwa ni wa pelu yin.
0: Ami, e ku legbe radio yin.
5: E ti tenu ko le owo.
0: Ami.
5: Pelu ogoro igbo odun odun kan lo ma je.
0: Ami.
5: E pelu ogun Olorun, aba ma pe ki mo waye fun ko ni tele.
0: Ami.
5: Ati jikito na oro yin wa ni dam.
0: Ami.
5: Isi se la bi lu ko ni jo na.
0: Ami.
5: Bolo ati ise mi.
0: Ami.
5: Bolo no dera, ni lo e ku ti se ba je oro.
0: Ami.
5: Yo tun ti ti dane.
0: Ami.
5: Wala
0: ba ta se
5: da ko ni afa ka mo ti ni oloye be
0: afa e se mo dupe sa e se sa eh e se ehn adura ti to eh adura adura o ki n to na ma ba eyin te wa le te raye pe wole e ma ba mi gba fun ko ye eyin e ke wa nowo si mi e nowo si mi mo nbo o ni phone kan ti mo fe number ti mo fe credit o ye eyin te ba ni fe mi mo fe mo looto eh mo fe mo looto ni eyin te ba ni fe mi ke ba mi se kini ke ba mi ju credit sinu kini yen so that ma mu phone yen le bimbo lo mo fe ki bimbo ma fi phone yen ko fi pe mi throughout eni ko ma pe mi kajo ma soro kajo ma sere wa ko ye yin eh kajo ma soro kajo ma sere wa eh emi ma fun ni 5000 naira ti ba ti dide bayi nisin eyin mo fe ke nowo si boju to e to ba de mo pe owo lo fe fun bimbo fun mi pe mi chikito leyin eto kin to kuro ninu studio ni o aha oda mo nbo out ide

tun ti roko go iyen ni ikanni lagelu fm 96.7 oke gaju oke ile funfun balafele le nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfr ekeri olubadan ti le ibadan kabiyesi baba afin ere ele ta wa ti gbe ngbo si afefe iyen lori eto ta pe ni je kan mo ibi ta ti ma lanfa ni lati mo ja jomo gbogbo to ba se lo iyen lori iroyin re daraya lolokun ojo kan lapa bibi o nle ti le gbo ele ite ti le mo bo se nlo gbogbo to ba ti ni se pelu iroyin re daraya lapa bibi ni ni ayin ni o nle ti gbo awon aja abale breaking news exclusive one lapa bibi ni gbogbo e ti nse to ti set mora won loni ojo kokanlelogun niyan ojo kokanlelogun iyen ninu osu kefa ele to da imo da odun meji nti eni isimi ele keta re iyen ninu osu yi gbo wa pata o nla ni isimi ayo ilo bibo wa oni bi omo araye ninu gbo awon to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo Olorun oba mi Edumare loba to ni omi nira lodo yo tu won sile o yo de se aforijin ese gbogbo wa papa julo iye ni agbegbe ti isiele ati yawota e ba ba nso nipa awon akeko ati awon oluko ile ti won be ninu igbekun ba inu igbekun ni won wa mo ja gbokun si nbe to Olorun oba mi Edumare Iwo loba to ni itusile lodo Iwo loba to ni omi nira lodo Dakun ba ni tu won le Dakun tubo ba ni ro

ti ti o han iyen lati je ki awon omo yi o gba idandi olohun dakun boru won lagbara jo di rorun on dakun ba ni da emi eni kokan awon omo yi si ati awon oluko won dakun dowo ore olohun dakun wo lo ojo oni wo lo ojo ana wo lo pe wo lo ni ase lodo dakun ba ni da emi awon omo yi si o je won o fi pe tan ni dakun mo je kemi o lo si mo ami pelu ase olohun oba mi edumare loruko lo otu eto yi otun ba baba tun di omo lawo alex fagusi ni agun ta so lu okunrin ogun bakan na bi nbola sadi o nlo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se ngbe wa anfani nbe lati wo wa iyen lori ikanni bani dore ti facebook e lo tebe lagelu fm 96.7 awon ti wa nbe biba bi nkan se je niyan sigiru ayinde oju itere loruko titi mi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju aloye nti peregun pere ni tewe yeye eh je ngba rin gbogbo orilede wa nigeria wole amon kin to ma lo ka se tori pe baba nso nipa media cashport ninu osu ta wa ina niyan ni ojo 24 iyen ninu osu yi eh media cashport ai mo ye cashport to ti lo tawon eyan ti gbenu si mele yi aro to tun ni ile ya cashport nla ri ta nwi bi tawon eyan di fi agbo ati ebun owo nla tan fi se ifaje pelu 500 naira pere just 500 naira o tun se ma sele yen ninu osu ta wa eniyan ba ba nso nipa media cashport iyan oto ko di friday cashport lowo o iyan oto iyan o tun di daily iyan o di daily payment ele ta won iyan ma ngba loju ojumo yen lowo iyan o tun di lowo *347*1004*2#. *347*1004*2#. Abi ke gba ojo opo ti aye ilu kara wole. Iyan www.cashier.ng. To lanfani lati babe yen wole. Happy Father's Day. Aki gbogbo awon baba. Awon baba omo awon ti won soko yawo. Ini aye ojo bi awon baba. Si baba ti e se baba gidi yo ba je san ni ti gbogbo e lo.

mo jina fun gbogbo wa je e ja gbarin gbogbo orilede wa Nigeria wole tori pe baba nso nipa idije ti presidential confederation cup igbeyin igbeyin asekagba ibi ti asekagba yen o ti mo waye yen bo ba ndi ojo kokanla iye ninu osu keje on the 11th of July ni o lanfa ni lati waye ba ba nso nipa asekagba ati tobirin ni ati tokunrin ni o iye ni papa sere ologbe eni to ti je agbabolu ati olukoni nigba kan ri fun iko ti super eagle iko agba oje torilede wa Nigeria iye ologbe Stephen Keshi papa sere re iye Stephen Keshi stadium ni o ti waye ni ilu Asaba iye ni olulu ti Delta nibe ni o ti ma lanfani lati waye o ba ba nso nipa asekagba idije ti president federation cup nibi ti o ti ma waye niyan iyen ni ojo kokan la iyen ninu osu keje to birin ni o atokunrin ni o tori pe awon obirin awon ti wa ni ipele to kangun si asekagba lowo lowo bayi eleyi to loyinbo npe ni semi final kan bakan na awon okunrin awon ti wa ni asekagba nti won bi nkan se je niyan odinu ajo ti CAF papa julo ninu dije ti intercontinental baba nso nipa awon dije nile adulawo ile to so gbogbo awon orilede ti nbe nile adulawo po mara won intercontinental niyan idije ti CAF Champions League ati idije ti CAF Confederation Cup ajo ti CAF won ti je odi mimo igba ti ojuda idije yi baba nso nipa preliminary nigba ti o mo bere won ti fi date yen won ti fi sita o ri pe ninu osu kesan odun ta wa e yen ni September on the 4th to 13th of September oni preliminary o ma bere o e ti o mo lanfa ni lati bere won gba awon igbese akoko ngba yen bakan na bo ba tin di ninu osu kewa ojo 16 ati ojo 15 on the 16th and 25th of October yo tun ma lanfani lati tesowo waju won wa pin won iyen ni

0: lagelu FM 96.7 oke gajuke ile funfun bala fele le nle ibadan be ba se ndarapo mo wa lo wa live and direct iyen ni ikoni bani dore Facebook awon ti wa ti wa nbe biba e se ngan ni o gbogbo yin te nbe nbe yen yen nitori ti wa gbogbo yin pata mo dupe fun e se ngan ni kashe star 347 star 1004 star 2 hash yen na le ma fi gbori wole aboju opo ti ayelukara yen www.kashe.ng lanfani lati babe yen wole www.kashe.ng e babe yen wole awon ti wa ti wa nbe biba lori ikoni bani dore Facebook Abiodun Oyelade the king of gentle boys loju Madina gbogbo Adebolu oni baje pelu ase Olorun aro wa lati lu seyin gbogbo seyin nko e se ngan ni o te wa nbe yen tori ti wa Fadiji Abdurrahman Ademola e se ngan ni o Olatunji Samuel gbogbo yin pata mo dupe fun o Asiwaju Segun Salam Comrade mi e se ngan ni oga wa Adekunle Elepo lati Ababeji Ibadan bi Olatunji Adediran Olayiwola Lukman Alausa Adedeji Kehinde Olamide Samp Oluwa Olamilekan Iziaka lati Sagam Olarinwaju Miki Omo Bile o ti mu yes lati Apata Ganga Ibadan Oluwa Seun Idowu Ade Sope Idris gbogbo yin pata okay mo si nbo wa mo nbo wa mo nbo wa iyen lapa be ja sun sowo waju na ninu DJ fe ye agbaye baba nso nipa woko awon fese won se waye lana mojumo tun waye loni o tun ma sele mojumo aro la yo tun lanfa ni lati waye gbeni ayala wo ni nkan se lo iyen lapa be e jawon eyan tan
1: akudede wo ya tokun
0: e kaabo sori eto
1: ife ye agbaye eleeto lanfani ati waye lana ami ayo marun seyo kan lorilede Netherlands lo fi na orilede Sweden ami ayo meji seyo kan

ni won o jo mu nkan le ba ba nso nipa ifigagbaga lori sirisi ninu DJ ife eye agbaye ile eto ti bere lati ojo kokan la ninu osu ta wa e bo ba de tin di ojo kokan di logun yen ninu osu keje ta fe mu yi on the 19th of July oni DJ yen o mo lanfani lati tenu bodo ti asikagba o mo waye kere kere won tin bara ntu lo yen ni group stage awon kokan tin foju won awon kokan ti jamo jagbokun osi nbe ti pe won o le le ba mo oke awon ko wo ni eja ma ni sona eja ma ni sona nitori pe baba nso nipa dari ayo omo bibi orilede ti Honduras yen ele to na nbe ninu DJ ife eye agbaye mo nso nipa Hector Said Martinez Santo oni o dari ifese wonse laarin ile gesi atorilede Ghana yen gangan ko ni royin be amo se igbagbe adari ayo yi on lojo di mimo yi pe ifigagbaga ile ti Cristiano Ronaldo se ti ranti oni gbogbo ifigagbaga ti Cristiano Ronaldo ba ti nbe nbe oni mo ni ra die lati dari

0: ti daran orisirisi wahala ni o mo fun yin lori papa oni ki se nipa ki complain nikan oni sugbon commitment e gangan lori papa gba kan gbi ni fun adari ayo oni re idire ti awon adari ayo ti won fi man fe sora won bo ba ti di ifigagbaga ete ile to ni se pelu Cristiano Ronaldo Hector Said Martinez Martinez Santos on lojo di mimo be ba ba so nipa adari ayo lori le de Saudi Arabia ninu dije ti Saudi Pro League on lo ti n sise riju re nbe na lajo ti FIFA ti pe ma bo wo na to ye iye le nto yo wa adari ayo o fi oro kan se apejuwe iyan ifigagbaga kan ile to dari iyan lori le de ti Saudi Arabia ile ti o involve CR7 baba nso nipa Cristiano Ronaldo olohun blow against e ni be lalaye nfa pa janu awon oro ko ba kun gbe ni so si ohun ni ngbo wa ya to di pe abala akoko pari won wa pe Cristiano Ronaldo yen ni dressing room pe mo bo wo na mo bo nti mo se yi fi AR re wo na wa wo video yen wo dada nti mo blow yi kini to buru nbe oro to so to fi da pada fun mi yen lori papa yi je nti mo se yi se mo deserve awon abuku to fi nkan mi ma se bi agba ballu eleyi ti o je professional oni lo to Cristiano Ronaldo nibi to nti fo fun patapata niyan o lo de wo o na farabalẹ wo nto to o lo si so pe Un toro aforijin. So un mo pe leran ara lohun na. Ballu si mo ka agba ballu lara jura won lo. Eyin to sele gan niyan. Ise pe boya ohun adari ayo ohun sase ma se o. Olode toro aforijin. Oni ati gba yen. Lo to ohun gba yi pe gbo fi gagbaga ele ti Cristiano Ronaldo ba nbe nbe soru lati dari. Oni sugbon ise pe boya ohun beru tori pe ise Cristiano Ronaldo njo yen ohun lo fa sababi sugba gba ballu ti mo wu yan lori ni bakan na ni to mo wu yan lati je ke eyin o dari aye fi gagbaga ile ti Cristiano Ronaldo ba nbe nbe mi nkan se je niyan Hector Said Martinez Santos adari ayo yen lati orilede Andorras ohun lojo di mimo be ifi gagbaga to waye lana laarin orilede Germany at orilede ti Cote d'Ivoire ye ba ba nso nipa Africos lati le adulawo nbi ifi gagbaga ohun o mo fe no oju gan mani tori pe labala koko oni Francaise iyan agbabolu iyan ninu ko ti iko agbabolu torilede Cote d'Ivoire lati nu ko ti ali iyan torilede Saudi Arabia lagba ballu ti wa ohun lo kokko mi awon iyan ni ogbon seju o mi awon orilede Germany o to di pe ngbo di abala elekeji oluko ni ko agba oje torilede Germany o na yiwo pada be eyan ba ni quality o ku ko mo lo o na yiwo pada o gbe agba ballu kan wole baba nso nipa Dennis Undaf agba ballu yi on lo turn things around iyen fun orilede Germany tori pe won gbe wole ni 60 minutes laarin iseju mejo ti won gbe wole yen gbo di 68 minutes niyan o mi awon akoko o de fi winning goal iyen nigbati ifigagbaga to ntenu bodo lo iyen ni 94 minutes on lo mi awon elekeji ifigagbaga yi o gbona bi ose esan go iyen lana nigbeyin gbeyin orilede Germany awon na pa won pada bori ifese won se won elekeji iyen ni group stage won bori o odi Gakpo iyen agbawo waju iyen ninu ko ti agba ojo orilede ti Netherlands agba ballu ninu ko ti Liverpool yen o fi itan bale orilede Japan awon na fi itan bale iyen ninu dije ife ya agbaye eja loju oja na eja loju oja ba toju oja de awon iroyin be nbi Bade tun yanan ne funra wa ta salaye agbon gbogbo e yebe yebe. A tu su e di sale kuku. E ja sare loju oja ka de na ta ba pada di ka wa tesowo wa je ku kale.
1: Lajilu FM 96.7.
2: The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray! Team, House of Glorification, come, let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church. Eja just celebrate your godu, ishe ranshe ekpe woli, ti o laba wang, woli agbayeni. Prophet S.A. Arogundade, bereni Wednesday.

yen ba ba nso nipa agbowo waju ninu ko ti Liverpool omo bibi orilede Netherlands yen o mi awon lana yen nigba ti won koju orilede ti Sweden Gakpo awon meji lo tun lanfani lati Milan o nigba tan koju orilede Sweden bi tan ti fi aje orilede Sweden pelu ami ayo marun ami ayo marun seyo kan ni o gbo masna oni se yokores you play ni mo Liverpool na ni se Isaac nbenbe gbo ro bojugun lo lohun oleran nkan ju nkan lo Gakpo fi tan balẹ oripo na fi egbekegbe pelu mo ni gbagbe omo bibi orilede ti Netherlands yen ba ba nso nipa Van Persie oripo na ni ako on lo kokko ni akosile yen agba bọọlu to mi awon marun ninu dije ife eye agbaye iyen ni group stage fun iko agba oje torilede Netherlands Gakpo Van Persie yen ko contribute goal marun ni o ko conti group goal marun iyen ninu dije ife eye agbaye ni group stage Gakpo na ti fegbekegbe pelu akosile yen ri pe gbogbo ofese won se to na ti gba ninu dije ife eye agbaye ninu tan dije ife eye agbaye o tin lo bi ifese won se bi meje bayi amo na ti contribute iyen si go marun bayi nigba to mi awon meji koju orilede ti Sweden lana fun orilede le iyen orilede ti Netherlands o na ti ni akosile o ti ni akosile yen bakan na orilede ti Japan won na fi tan balẹ lana tori pe won lanfani lati fi aje awon arabi lati le adulawo eti ma awon arabi ti mo so iyen orilede ti Tunisia ami ayo merin sodo oni orilede Japan on lo fi aje orilede Tunisia ami ayo merin sodo ni akosile ebe ti won ni lele ni pe orilede Japan igba kokore ti won mo fi mo mi awon to to bayi yen ninu dije ife eye agbaye lati fi bori ti won na yan na bara o mi awon to to bayi ri ami ayo merin sodo won fi itan bale lana baba wa nso nipa awon iko ile ti won oni reti mo yen ninu dije yi on lati ri iko ti Haiti o ti gba ifese won se re mejeji le ti o de ni ami kankan orile ede tokiye iko ti Haiti yen lati agbon ti CONCACAF ko yen lagbon ta America lo na ti wa CONCACAF ni ti won e se comebo bakan na orile ede ti tokiye lagbon le Europe o na ko si reti mo reti re ti me ninu dije ife eye agbaye bakan na orilede ti Tunisia lati le adulawo nbi na ti padanu fese won se meje akoko n ti ere ru go gidi ni marun se yo kan bakan na merin sodu won si di go mesan omi awon eyo kan opa toro dana inu despite pe won tun paro coach a soro iyen lori oluko ni eleyi ti won se gba tori pe pelu bi nkan se ri o si yato laarin oluko ni ti won sare lo mu wa lo ni yajo yajo atele yi ti won le lo oke mo pada si lori oro ti Tunisia yen oke ayanana mo pada bo yen lapa be yen ninu ko ti Real Madrid gẹgẹ bi eni to je asole iye ninu ko ti Inter Milan bo se ti je o di mimo iyen ba ba nso nipa Martinez o so oro kan iyen lori agbabolu ile ti ko ti Real Madrid ti won wo loju iyen ba ba nso nipa omo bibi orilede Netherlands iyen Denzel Dumfries ba ba nso nipa Jose Martinez asole iko ti Inter Milan ni o te je pe I se number 1 won number 2 ni o soro iyen lori Dumfries ele ti iko ti Real Madrid ti close die yi oni se ri agba bọlu yi
tan ba ni so ye ikori amadi ti tan ba bi ohun lere o yen nigba ta won oniroyin froyin wa lenu oni agba ball yi ikori amadi di ri na oni won ri na gidi gan ma ni tori pe agba ball yi ton ba so pe iko to tun haya ju iko ti Inter Milan lo o lohun na ti mo wo sakun agba ball yi pe o deserve lowo kan to n wa gbo yi pe o lo si inu ko ti Real Madrid o ninu ohun dun se de mo ohun to ba fi mu okun ba tin sun rara fokunrin egbe re mo pe nkan ti ju nkan lo niyan o ni o wu ohun lori wi pe ehn Dumfries mo tin so ti pepe so wo gba ball omokunrin o ti deserve aye loke ju bibi lo baba den so nipa Dumfries omo ogbon odun ni ele to je yi pe o wa lafia yen lowo yin ninu ko tin Inter Milan o lo ngba agba ball yi se daada o gbogbo eto lo tin to yen lati darapo mo iko ti Real Madrid most awon di iko Real Madrid bo ba tin di ipari osu ta wa e oni wo mo kede re gbo mi daada ijoba atalo ogbeni Rauf owo tutu awon ti Real Madrid niyan baba nso nipa Dumfries o ti mi awon ele to nlo bi gbogbo awon ele to ti involve go contribution re yen fun iko ti Netherlands o ti je mokan le logbon e mokan le logbon 11

ti agba oje torilede Netherlands bakan na 5 goal contribution un lo ti ni ninu DJ ife ya agbaye be kedere ifi gagbaga to ti gba fun iko ti Inter Milan lo bi 207 game 27 goal 22 assist o de create chance to lo bi 153 chances un lo create iyen fun iko ti Inter Milan o gbe eto lotito lati darapo mo iko ti Real Madrid gege bi Martinez se se ko di mimo iyen aso le iko ti Inter Milan pe agba ball yi o deserve e o wonu iko ti Real Madrid Alexander Isak o na fi itan bale iyen ninu dije ife eye agbaye to nlo lowo papa julo iyen fun iko agba oje torilede Sweden ori pe oni o je agba ball akoko ele ti o mo mi awon merin ti o ma involve for go contribution iyen ninu dije ife eye agbaye fun iko ti Sweden ori pe lana ifi gagbaga ele to waye koju orilede ti Netherlands bi tan ti je ami ayo marun seyo kan eyo kan dondo ti won mi ele ti e langa mi yen Alexander Isak lo lanfani lati se iranlowo yen iyen ni pe o ti se iranlowo meta o de ti mi awon eyo kan iyen ninu DJ ife eye agbaye to nlo lowo yi o na fi itan yen bale iyen fun iko agba oje ti torilede ti Sweden agba ballu yen ninu nko ti Manchester United omo bibi orilede Brazil yen ba nso nipa Casemiro iko ti Inter Miami yen lorilede America ba nso nipa idije ti MLS won ti kowo le lori gbogbo eto lo de ti to gbogbo oro ti wo ajo soye po oro ti waye o yen laarin iko ti Inter Miami Manchester United ati Casemiro ri pe Casemiro won je agbokun o si nbe bo ba ti di ipari osu yi o na free niyan o yo lanfani lati darapo mo iko ti Inter Miami o ti wu agba ball yi ti pe wi pe anise o na fe gba ball ko pelu Lionel Messi o de ti ri be niyan ri pe iko ti Inter Miami won ti pari idi yen o won ti lanfani lati pari idi yen ba ba nso nipa Casemiro eja ba bi wole star 347 star 1004 star 2 hash le ma fi gbori wole iyen lori ti cash eyen o star 347 star 1004 star 2 hash abi ke gba ojo opo ti aye lu kara wole iyen www.cashier.ng mo ki e ti ja ni oloko dana awon olojo obi ana niyan olojo obi ana mi re o se opo odun laye mi pelu ase olorun oba mi edumare o dagba o dogbo ba ba nso nipa awo mo osu kefa apo ganu ogba eni oga wa lawali amzat lo side iro iyawo oga wa ni o aje ase kina to lori re on lo side Olawale Amzat tele gbo e tele ra won gawa babs baba tunde omo lawu ojo keji dilogun je jeta ko abi jerin ati abi Bola Sadi bi Bola ba ti e ri nkan yo mi mo jije kini ga mo so kini ga ngba je ta mu abi Bola Sadi pelu Abdul

0: oko dana na kun emi na pelu ase olorun oba eh temi na oko lola emi na oko lola olorun je kadua gbogbo wa gba o ba n fori je oku orun o ba n ke awon obi mi mejeji olorun ba n ke won ba n ge won ju bo se ke mi bo se ge mi ju gba ti mo wa nu yin lo ba n ke won ba n ge won ju bo se ke mi bo se ge mi ju gba ti mo wa lomo owo lo iya mi da ko ba n se ku nisimi fun tubo mo ba n se ku nisimi fun won fi alaafia ara mo fi dun baba to bi mi lomo oh e to jaju ni wa wo ola ojo na wo ola ojo okunle da kun olorun gbogbo awon ta bi ba na sugbon ti won be ninu de lowo lowo ma pa julo ya ti agbegbe isele ati yawota ye ni ijoba ibile orire olorun wo ola ojo okunle ti won bi awon na da kun ba ni tu won le o jan na o le dunu kan le ranti iru ojo bi ta wa ranti ibi ngba emi ba wa lalapa nsanpa dakun ba wa dun awon na ninu olorun je ori be eja gba bi wole yen ni osan toni ogbeni ayala ka wonu dj ife eye agbaye lo eh ka wonu dj ife eye agbaye baba wo orilede ti tunisia nkan se won mo ja gbokun si nbe tori pe won padanu igbese won akoko kojo orilede sweden pelu ami ayo marun iyen si eyo kan oni won se sack eni to je oluko ni won ta ba nso nipa sabri lamoche omo bibi orilede france ni ni yajo yajo won sare lo gba oluko ni mi amọ nibe na eh ina le na lo meran ku won pada ya gbe yin tori pe oluko ni tan tun sare lo gba na omo bibi orilede france ni bo ti e je pe iyen ni tan gege bi oluko ni nile adulawo baba nso nipa afrenard eh oni won lo gba ni yajo yajo amọ sibe na bi igbe yan fi po olupi ni tori pe ngba ti won koju ko orilede ti japan lana ami ayo merin sodo o na ni won to je nja le so pe se won ba mo won o fi oluko ni ti lele na ni abi abi bo se ye won o se da won se ye *347*1004*1#*2# no le fi gbori wole ye lori ti cash e
1: akudede wo ya tokun akudede wo igbogbo eyan ale bakan na ku simi oni olohun ni se le ni ikan to kun ta ma lo le kepe
0: ami ami ami
1: asiki mr asiki ru eku ra ojo bi ola ti ku lola
0: api olohun seun olohun se
1: mo ni kayin na mo gbagbe be se nso ta won ti bi kayin na ti mo prepare ba se
0: olohun so wa ju ola lo pelu ase olohun
1: eh atokun ta ba ni ka soro nipa orilede tunisia papa pelu olukọ ni won ile ti won kokọ fun ni we pe ko ma lo le emi ro pe awon alase ere bọọlu yen ni orilede tunisia awon na sokunfa ile to je ki iko egbe agbabọọlu orilede tunisia ki won o jarele patapata because ta ba nsoro nipa pe boya isowo tuko e mo pe ile ti won lo gbe wa yi ko ba won prepare kankan
0: beyin
1: o ma sajoji lara won iru nkan bayi to ba ti sele to ba ti sele ninu dj ta ba ti pe ni competitions to si nkan to je pe won se fe sack leyin ki won fun ni warning o no mo bi o se ba awon agbabolu re soro pe ah n te se lakoko e ma je o tun pada sele ni elekeju e je ajara mo se ta wa si o sugbon lapodo temi lati kan sare gbase lowo re bi lo moluko ni mi wa o ma sajoji tori poto ni pattern to na ma introduce fun won ko si ma se ko si bo se fe je so lati ile ni won si won ti ko bara won because yo ba je ko ye wa pe eni ti o to ni na tin de na de ni
0: yo mo je aje ko ya ni o mo je tan ba
1: tan ba lanfani ati gba bolu bi mo fasi ninu competition ile tan ba tun dawon tun de yan duro tan tun melo mi wa
0: basi
1: tori pe ile adulawo ni orilede tunisia ti mo nsapa
0: so n te so nsin ni pe last game won na won tun mo reti iya to tun so mo bayi na ni abẹ agba mi lọwọ ayala ki won seyin tele ni ta ba wo nkan ti won se yi lati gbase lọwọ olukọ ni yen ninu dj aimo ye awon ọkọ na ni won se be o tori pe ni ọdun 2024 ka fi orilede cote d'ivoire ka fi se apẹrẹ eleyi ti won gbase iyen lọwọ olukọ ni won leyin ti won padanu nje ifese won se ti won gba ni koju orilede wa Nigeria na ko ton jami ayo kan sodo ni 2024 Nations Cup won gbase lowo oluko ni won iyen orilede Cote d'Ivoire ni lo Abidjan Olorun mo ranti iyen lowo Jean Louis Gisset won gbase lowo e le to de je yi pe won gbe ise fun lara awon to je assistant coach sugbon iyen wa je omo bibi orilede Cote d'Ivoire ta ba nso nipa Emas Vey o Emas Vey yen na loko won wa sinu dije ife ye agbaye lowo e sugbon kini mo fe fayo ni pe ninu dije Nations Cup yen won ma pada wo asikagba won si pada yanyo
1: atokun to fun won lanfani ati le wo asikagba lati le yanyo ni pe tori pe eni to je assistant ya amugbalegbe re o ima mo knowledge isowo tuko eni
0: isowo tuko en tan gbase lowo e
1: o si ma wa lori re
0: be kedere o tun jomo nu ile
1: o jomo nu ile
0: o jomo nu ile
1: yo ni nti o fi ba won soro e wa o e dakun olohun ni ba tin je e mo ba nloju je so awon oro ni
0: en ti mo fe fayo ti mo fi fe ka yanana ninu kini ni pe itan kan be iyen ninu dije ife eye agbaye gbogbo awon oluko ni ile ti won ti gba ife eye fun orilede kokan ko si oluko ni lati oketa ko si oluko ni lati oketa to wa gba idije ife eye agbaye to je pe foreign coach ni o wa gba woko iyen fun orilede kan ipo ko sele so sugbon lati encourage awon oluko ni papa julo ni le adulawo bi the genius coach pe e ja ma feed won ta ba wo ifigagbaga to waye lana laarin orilede Germany ati orilede Cote d'Ivoire o tora won o tora won orilede Cote d'Ivoire fa kan yo lo to won pada borele ni sugbon
1: atokun yin to se iborele won o ni pe iriri
0: bẹẹni ati pe ta ba so nipa quality players ele to nbe ninu ko agbọjẹ torile de Germany ko se fi wera won ko se fi re wa won wera won okay ta leni to lowo 0902 o lo bere number e bakan na 8082 o lo lanfani lati pari number e 25000 naira yen fun ti tosan toni tale ni to lowo iko ti Newcastle United won ti reject owo kan eleyi ti iko ti Tottenham Hotspur gbe wa £75 million iye fun Sandro Tonali wi pe laye ko si nkan to jo agba bọlu yi awon o le ta iyen ni yeye number iringi eni yi o gbe bakan na agba bọlu yi iko Manchester City ati iko ti Arsenal ana so movement agba bọlu yi o fun igba akoko eni yi o gbe fun igba akoko to atun lanfani lati pe iyen fun igba elekeji ko to di pe amo tata pinse iyen ni ori eto iyen fun ti tosan toni number won rebete eni 25000 naira a delete o okay o ti ringi fun igba elekeji 25000 naira yen ring fun igba elekeji to won gbe o
2: to
0: won gbe ati oni de ma to so ati court bu ti melomi 0815 fun lo bere number mi 0815 lo lanfani lati bere number mi ele ti mo mu 7660 7660 o lo pari e ta le ni to ni owo yi arojo musulukun ninu ko ti Arsenal Morgan Rogers ohun la won na so lowo won so lese yen ninu ko ti Aston Villa ono lo fun igba akoko o ono lo oto le bo tin so fun a tun pe fun igba elekeji a tun delete na ni amu number mi bi nkan se ma je o niyan o Morgan Rogers yen ninu ko ti Aston Villa o na nwo loju bo ti e je pe ko Aston Villa o fe fi agba bọlu ile amọ must ni ori pe wọn ti ni financial issue bayi won gbọdọ ta gba ballu loruko lootu eto yi otuba baba tun de omo lawo alex faguzi abi bola sadiq lo je ke gbadun mi lapo odo ti yin be yen abi bola je dakun je fun olowo yi ni owo re hello eka san oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni splash fm ni ka se se ti tari se ti jeri ode ti je ode e ti olorun ti se e ti je 25000 naira iyen ni osan toni won ma pe yin customer care ma pe yin owo yen o se wole won o je ke mo bemi ba tin dide fola kemi mighty iyen lori eto ta pe ni sunday oyoyo sikiru ayinde loruko temi titi ola ta tun ma pade ri ata o pelu bukun yen ni o dabo

akun takun sugbon gbogbo ojo ona la ma ki awon baba lalubarika awon baba to je wi pe despite everything won si wa nbe fun wa emi ni International Father's Day ade ki gbogbo awon baba pata pata ka ki gbogbo agbaye bayo ododo on lo ko eleyi mo lero wi pe eyin na gbadun e gege bi opolopo eyan se ngbadun e ka ki gbogbo agbaye Fala kemi ma isi noru kote mi. Emi ati ila ma wami titi jago meji. Nigo ati ama shi Sunday oyoyo Father's Day special. Veni. Ogolo kuori ono lago. Lako. Ma ade fuwa mwiyo ni amfani no. Lati pe wali. Lati ki baba wan. Mi a wan shi wani o. Abi wanti loso di keji. A shi ki wano. La ipe la iji no. Rishi shori. On la bimbo la ti ba wa seti sile. Agbori. Asi lanfani. La ti kia wa baba. Give away na wa fa wa baba. Oti de jekwe ko si ye ta li fa wa baba. I believe pe ti yo jekwe o ma to. Tori. Ba fun wa na. Wa shi tun fi. Wa tun fi to jwe bi na. Ni shugman. Kukpo. Shugman wani. Ko to nkan on lo so ni da so ala nfani lati fun awon bi baba mi lokan ni iye owo kekeke e ti duro na teyin ti e ba fe jiko te fe jade ro le oni e fe je plate asuko ati drink e yo kan je bi 5000 so ma to ko le to e manage e 5000 la fa won baba e won ba lo santoni lati celebrate won sugba lo so dikeje a gbo orin lori sirisi a jo ayo lati ki awon baba lo santoni e ma fi oje peter won ye ka bo sori akotin to sunday oyoyo e seun baba mi teyin na

0: prophet Nero Fafo Wura. Binga Mama Ajayi. Happy Father's Day. Wole Munkyo.
1: Okay, she is.
0: Happy Father's Day. Chedadani. Uku akitinyo. One wa jere. Awon mo na. Mo lo plural form abi. One wa jere awon mo na lagbara Olorun. Gbogbo wa na la ma jere. Gbogbo okunrin patapata ni mo ki. Gbogbo awon baba to je pe yes won le fo so ya pe yes am baba baba gidi ni mi. Awon baba ne. Baba, baba, baba, be. Baba, sha. Baba, pata, pata, ni mo ki. Won so pe ni ni odun awa baba. De ti gba. Won ti e yo odun kan le won de ma ran ti ah. E se o. A dupe amo lore o. A se mi o. O ti je ko ba nse odun awon iya bi marun.
1: Ore pe leyin e yo kan iko to se mi ma fun baba.
0: Ikan na ti to. I cannot do.
2: I got that good way, me and Wayne.

0: alagba Peter Emafoje aku ayajo odun awon awa baba be ni won ni aku ayajo bi e se kona mo se so you imagine your da feran mi happy Father's Day Daniel Owosh se da dalewo e ku ojo meta e beere mi ko de da Felicia won ni happy Father's Day to you agba man and uncle Benga se Father's Day le ti an se happy Father's Day se national to Nigerian abi worldwide ti gbogbo agbaye
1: me
0: o ye kan ni ti gbogbo agbaye
1: loto
0: kan ni ti Nigeria loto ka wa ni ti awon church at this car don tell ni ba bi meta
1: e ti le yo kan to mu sole kan le yo kan ti wa
0: actually o to party re yo kan gba but ta ba ni bi meta merin na
1: oburu
0: ama fi yin ama prove point.

0: Oye jama afi ise lo Adewumi Kazim Adikaz lati New Garage we are message Yusuf Adeboje David Adeni really enjoying your yes say yes music boni pata pata la ki gbo yin te fun ani message le ni benga yo ku di ojo Sunday but lale ola ama wa lori eto agbale to ile adeyanju loruko temi e se te dara ko wa leni lubenga mama ajayi le mi nje
1: Ola genga mama ajayi loruko temi to ba di lose tun bo ke ti ja jo pade o da bo lati pade
2: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wancho
3: Baba Ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan
4: Kara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi komo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba Ibaru ba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: hello.
1: Hello,
0: Magaji.
1: Hello,
0: Ola. Oye nbe laafin.
1: Aju ile Ola lagba Olorun.
0: La ago melo ni yun o bere.
1: Oye be la ago mewo lagba Olorun.
0: Ago melo ni awon egun ti ma de saafin.
1: To wa ti di ago kan, awon ago egun ti ma de, ago meji osan ni egun o wo de wa, de wa si kale baba Olubadan ati ile Ibadan. Lagba Olorun.
0: Se ni afin ni mo po ni won se ni abi loke are mo
1: oke are mo ni o
0: oke are mo na lati je magaji
1: be la je magaji la aro la
0: bo le
1: ba le lola na
0: bo le tu abo
1: ah e tu abo ti o ti mu nya nya nya
0: e tu abo ti a n gbo yin
1: e tu
0: Ah, you know, me ti ndun ba ya ara mi ti ya gaga bi ara kekun apo.
1: A je mo ga ila ro la.
0: La go mewa.
1: A je ba le lo. A go mewa ni to bere. A je ba le lo la na.
0: Hmm.
1: Ki gba wa ti pari eto yi. Awe gun ti ma wole, won ti lo ti la yi ti won ti du.
0: Hmm.
1: Olubadan wa jade wa lati wa gba le do won.
0: Hmm.
1: Ashe. Oye to abo ti do were were. Olubadan ti so fun gbogbo nka lu to ba ni ku sinu kan abi kidi. Pele yen to bode.
0: Eyanju nle yen to bode o.
1: Eh. En ba wa ti ben lola. O mi so police fun ara re.
0: Eh.
1: Oni o wa lati wa ma sa won nu oko.
0: Oloye Mukta o. Bade yen ka. Se o le susu ati aka o ti wa laafin laaro ka mo wule je nwa.
1: O ti ben la to le gbogbo le awon le ku yen lo ni o ka
0: ese adupe oju ori ti ese adupe o a se mi o

ijoba apapo orilede wa Nigeria na ni won ti ro awon igun toro kan awon ilewe ile ijosin ati awon ile ise kakere lati ri pe won mojuto awon iwa ipa ile to de mo ni se pelu ibalopo ni ti bo toro ilede Nigeria oro un na lo jade nibi ti minister fun oro obirin ati idagbasoke awujo nti se Haji Sulaiman Ibrahim ona ni o so ro ndi mimo nibi ti o tin pe fun ipe ohun gebi eleti won fi se ami ayeye lagbaye eleto je po waye ni ilu Abuja ni opin ose nibi ti o je pe akori ohun odan lati fagile iwa ipa eleto ni se pelu ibalopo nibe na ni minister ohun na ni o so ro ndi mimo ipe lara ohun ti o le se kudie kudie ba idagbasoke lawujo ona ni eto oro abo eleto me iwa ikolu ati pelu awon iwa ijinigbe ati fifi ipa ba ni lopo ati bi lo ona ipa lati fi se ohun ti o to pelu obirin nibe na lo salaye pe awon obirin ele ti won ti lugbade iru sele ohun ona lo je pe irufe wa ohun na ni ko le tan na ni ko si le kuro ninu aye won ititi won fifi le sasobora o ti wa soba ipe gbogun ti awon iwa ohun o je ohun kan gbogi ele ti o le je ki awujo wa ko wa lalafia Emi ati Kano Muhammadu Sanusi Keji ona ni o ti soba ipe fifi aye sile fun obirin lati lo si ile eko o je ona kan gbogi ile ti o je pe yo je ki awujo wa ko le tunbo wa ni alafia ati ki atun ile ise wole pelu eto araje lati le tun gogo si Sanusi Keji na lo soro ndi mimo ninu ayeye ile to je pe ti keko jade ti fasiti alagbelegboye ile ti amo si ti Madiva Open University ile to je pe aye ohun na lo wa ni gbogan lati wole Soyinka ile to je ti asa ati ise ile to nbe ni ilu Eko ni ti awon akeko ile to tobi egberun kan o le ni igba ona lo je pe awon akeko ohun ona ni won keko jade nbe na ni emi ati Kano ohun na lo ti salaye sita ipe riran mo lo lewe ona ni opakutele lati se adinku ba gbogboyun lojiji ati lilu omo ni lokulo ati fifi omo obirin sowo nabi en to fi igba kan ri je gomina fun ti ile ifowopamo ti ile wa ona lo soro ndi mimo wipe ona kan na ni o tu je pe riran mo lo si ile eko ona ni yo tu se won lanfani lati fi aye sile fun omo bibi gomina ti ipinle ti Ekiti gomina Abiodun Oyebamiji ona ni o ti so di mimo bayi wipe pelu awon awuyewuye ti o njarin lori ikanni ayelujara wipe awon ibudo kan ona ni won tun se awon atundi idibo ona lo sapejuwe gege bi rogo Oyebamiji na ni sorun di mimo leyin ijawe olubori re gege bi gomina ni ipinle ohun nigba ti eto idibo to waye nibe na lo salaye sita pe dinkaluku na ni o ni afojusun to je pe ikanni ayelujara lo je pe awon oloselu na ni won gbianju lati yinbon oselu se ipinle ohun nibe na lo ti wa ro gbugbo awon latele re ati awon ti o n ba sise lati gbajumo ipo ile itan wa pelu bi ipinle ti Ekiti bi o se n fakoyo Ile-ise ọlọpa ati eka ti ipase ti ipinle ti Kebi ona ni won ti fi idi e mule bayi pe ikolu kan na ni o tun waye ni abule ti Tismiya ni asale ti Abameta ni ti awon to je karamba ni agbebon ohun ti won ti kolu abule ohun to si je pe won pa awon eyan ti won si tun dana sun awon ile lobi rere nibe na ni won fi idi oro mule lati enu ni to je alukoro ile-ise ọlọpa ti ipinle ohun en ti se SP Bashir Usman ona ni o soro ndi mimo lati eni ti se komisona olopa nibi to ti n salaye oro ohun sita wipe komisona naa ni o ti pase bayi sita wipe ki awon osise eleto abo ki won duro wam si agbegbe ohun ibi ti isele ohun ti o ti sele ikolu ohun naa ni waye nibi ti awon agbebon ohun ti won ti dana sun awon ile ti won si to je awon kan gbe to je pe won to kolu awon ibudo ile to je ti osise alaabo ti abo ara eni labolu nibe na lo je pe ara won ti won tun jigbe ona ni Alhaji Yusuf Basmiyaf
ile ti won digbe nibi ti isele ohun ti o ti sele gan ni ipinle ti kebi iroyin ti agbaye lo ndese ti gboyin lati ikoni ti lagelu 96.7 oke gajoke ni bayi iroyin ti le okere

0: ni fi kwe si ti ti wa o e si te mbo wa
1: Kari Mondei Abolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele Lawa Tati Mpase Pioba

0: eku dede asiko ni gbogbo bi te tin gbo mi kakiri agbaye oruko mi ni apostle paul oluwa dami lare kola wole lati ni ijo greater works revival evangelical church lose yi akori oro ti mo tin ba wa so ni bi ose meji seyin na ni mo se wa lori e ti a pe ni have you slept with a woman or a man with the power of darkness se o ti ba obirin tabi okunrin alagbara okuku ni ibalopo bi ko tori pe mo tesi waju e je ka gbo ikede
1: Njẹ iwọ ṣetan lati gbe igbese kuro ninu ibalopo aitọ darapọ mọ ipade sexual purity club eleyi ti ijọ paul kọlawole global ministry sagbekalẹ ipade eleyi yo fun ni anfani lati jọ sọrọpọ forikori pẹlu awọn ọtọkunnu eyan ko ti turura re lagbara ti o mọ waye ni gbogbo satide keta ninu osho bere latago mewa oro ninu ijọ greater work revival evangelical church 3 alakija street lẹyin nigerian tribune imalefala afia oke ado ibadan fun ibere tabi alaye tabi ko WhatsApp sori 08064282050 tabi 09078251311 sabewo lori oju opo ayelujara wa www.pkgm.org won ti pe gbogbo wa pata la ngbiyanju lati fora wa mo kuro ninu ibalopo aito lati je ki awon eyan na kuro ninu ibalopo aito we are making ourselves sexually pure to make others to be sexually pure
0: ede ka gbadura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ayeraye Olorun yanu mo gbadura fun gbogbo eti to n gbo oro yi gbogbo ede isu ti won le wa Oluwa ja ede isu loni Oluwa nipase oro re Bibeli so oni pe o ran oro re si won oro re si mo dada mo fe ko se iwosan ko si se ki o si se itusile nipase oro re loni mo gbadura pe leyin ore yi ki gbogbo ogo ati ola ati ope je ti Jesu Christi Oluwa wa ami gege mo iso fun wa mo tin wa so oro yi ni bi ose meji seyin ose lo ma pe ose keta nkan to lo nfi simi lokan ni pe loni ki n gbadura fun gbogbo awon eyan ti won ti wa ninu igbekun awon obirin okuku ati okunrin okuku ti won ti ba lajosepo tele ri abi lowo lowo olorun fe ja ide yin o si fe tu ide yin ko to di pe mo tesi waju e de ka sai ro si we 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 19 eyi ko mo pe eya ara Kristi ni ara yin se nje emi o wa mu eya ara Kristi ki emi ki o si fi se eya ara agbere bi olorun ko ni je tabi eyi ko mo pe eni ti o ba dapo mo agbere di ara kan nitori o wi pe awon mejeji ni yo di ara kan ṣugbọn eni ti o dapo mo Oluwa di emi kan e ma sa fun agbere gbogbo ese ti eniyan da o wa lode ara ṣugbọn eni ti o nse agbere o nse si ara ohun ti kara re tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili emi mimo ti o nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki se ti ara yin se gbọn gan ti oro Olorun so nbe yin o ni pe ara Kristi la je o ni pe tempili Olorun o la je pe a gbodo fi ara Olorun se agbere o de so fun wa nibe yen o ni pe en to ba alagbere se o ni pe oni yen ti di ara kan na panṣaga obirin tabi panṣaga okunrin iwo to ba awon se tejo lajosepo bibeli so oni pe ti di ara kan na o tumo si pe ogun aye won le wonu aye titi e na teni yen ba je alagbara okuku o ma easy fun lati penetrate sinu aye e lati be laye je mo so fun wa nibi ose meji seyin pe opolopo eniyan lo je pe ogun to wonu aye won ti won ja lowo lowo bayi nipase ibalopo pelu awon alagbara okuku obirin ati okunrin ni to je pe ogun to rapala wonu aye ti e nipase ibalopo lo ti rapala wo loni Olorun tu o sile ma gbagbe mo so pe mo fe gbadura iwosan opolopo arun wa lara won bayi tori ibalopo aito ni ni igba kan odomo okunrin kan o so fun mi pe leyin to nba arabirin kan ni ajosepo ohun ko arun kan lare lati gba to n ti wa karun yen lare ohun lo si hospital ohun lo ri doctor ohun de lu ogun to da won fun ogun to da sugbon aisan yen o kuro lara won o ori to ba tin to ohun ma ri pe gbogbo ito ma n yellow ko jo po yellow ko jo po red o lo asa kan bi eje nigba mi o ni sugbon ohun tun lo sodo doctor gbogbo nkan to n sele so yen won ri wo ohun lorisirisi ogun ko lo ohun sa won pe kolorun ko wo nsan pe ito to nba ma to nba tin to bayi o ma pon bi eje ni sugbon gba to soro yen fun mi lojo na lo o to mi wa mo pray fun leyin ti mo gbadura fun ton o ni pe ito to ma to ni jo yen leyin adura yen ito ti wa normal mo de so fun mi ni pe o ma lo ko ma de se mo to ba re n to je pe ko mo ko to ko mind anything ko worry nipa oro aye e anybody to ba ri lo le ba lajosepo ewu kekere ko ni o ewu to ro mo nkan bayi ki se ewu alai lodun won ni so gbogbo eyin te n gbo mi loni ma fe ke jina gedegede iwo okunrin to n gbo mi jina gedegede si ibalopo aito to ba ti mari gege bi okunrin to n gbo mi ma fe ko je olooto si iyawo e to ba ti mari gege bi obirin to ngbo mi ma fe ko je olooto si oko e to ba de je pe o ti e ngbo mi lowo lowo bayi obirin ni eni okunrin ni eni o ti mari o lo nkan kan se pelu ibalopo tori pe nipasẹ ibalopo aito bi mo se ma nso fun wa lati ojo pipe ogun o le ra palawo mu aye bo gbadura pe emi ni ojo itusile re wa de ri itusile ni oruko jesu e je ka sare tun lo sinu we revelation iwe ifihan bibeli so ni pe ki se eje tabi erun ara la n baja ijakadi bi ko se awon emi buburu ojo orun bi o se awon alase okuku ibi giga e je ka sare wo iwe ifihan the book of revelation chapter 17 3 to 6 o si gbe mi ninu emi lo si ageju mo si ri obirin kan o joko lori eranko alawo ododo kan ti o kun fun oruko oro odi o ni ori meje eyin na wo emi to lori meje ati iwo mewa a si fi aso elese aloku ati aso ododo wo obirin na o si fi wura ati okuta iyebiye ati pali se loso o ni ago wura kan ni owo re ti o kun fun irira ati fun egbin agbere re se ngbo o ni ago wura to kun fun kini o to kun fun irira ati fun egbin agbere re verse 5 o ni ati niwaju re ni orukan kan ti a ko ohun injile babiloni nla iya awon panshaga ati awon ohun irira aye se ngbo ohun injile babiloni nla iya awon panshaga ati awon ohun agbere aye mo si ri obirin na mu eje awon eniyan mimo se ngbo emi ni o bibele so o ma ise to ma nse ni pe o ma mu eje awon eyan mimo ati eje awon ajeriku jesu ni amupara nigbati mo si ri enu ya mi gidigidi mo ni oluwa fi awon o fi awon prayer point kan si mi lokan pe ki o kokon gba so gbogbo eyin te adura ki se fun gbogbo eyan iwo to je wi pe o ti wa nunu igbekun nipase pe okunrin ajeji o be lajosepo iwo to je pe o ti wa ninu igbekun nipase pe obirin o ba obirin ajeji ni ajosepo ma fe ko sumo radio lowo lowo bayi ma fe ko teti ma gbo mi lowo lowo bayi to pe o gbodo gba awon adura leyin to ti ba gba awon adura emi gan wa se wa gba adura fun gbogbo yin pa wata oya mo fe ko gbadura bi kibi to ba wa yen you are going to pray that Lord deliver me from the bondage of the woman of darkness or the man of darkness that we had sexual intercourse together wa gbadura so fun oluwa tu mi sile ninu igbekun obirin okuku tabi okunrin okuku ti mo ba ni ibalopo oya ma so fun olorun ma ba olorun soro ibi kibi to ba wa yen oluwa tu mi sile ninu igbekun obirin okuku tabi okunrin okuku ti mo ba ni ajosepo ti mo ba ni ibalopo oya ma so fun olorun olorun gbo adura yen bo se nso ibikibi to ba wa yen oluwa tu mi sile ninu igbeku obirin okuku tabi okunrin okuku ti mo wo nipase ibalopo gbogbo igbekun ti mo ti wonu e nipase ibalopo oluwa tu mi sile loni oluwa gba mi adura lekeji lord restore the glory that the woman of darkness or man of darkness has taken from me because of illicit sexual intercourse in Jesus name. Oluwa da ogo ti obirin okuku tabi okunrin okuku ti ji lo lara mi nipase ibalopo aito oluwa da pada oluwa da ogo ti obirin okuku tabi okunrin okuku ti ji lo lara mi nipase ibalopo aito pada oya ba olorun soro talk to God Lord restore the glory that the woman of darkness or man of darkness has taken from me because of illicit sexual intercourse in Jesus name. Oya ma ba olorun soro ma ba olorun soro oya mo gbadura bayi yes iwa arakunrin yen ti emi eru wa ninu e nipase ibalopo pelu alagbara okoko obirin oya emi eru yen oya jade loruko jesu gba itusile loruko jesu iwa okunrin yen to ti laisan aisan ti o gbogun to ti fi agwa re se bugbe nipase pe o ti ba obirin alagbara okoko lo oya loruko jesu aisan yen jade loruko jesu oya iwa obirin to je pe o laisan kan tabe mi lara nipase pe okunrin alagbara okoko ba ni ajosepo oya emi aisan yen oya o jade lara loruko jesu oya gba itusile oya gbogbo eyin obirin eyin okunrin to ti to je pe nipase ibalopo pelu okunrin tabi obirin lagbara le se wonu ide loruko jesu mo pase bayi mi idalaba o mo palase ni oya atu yin sile oya kuro ninu igbeku iwo okunrin atu obirin to n gbo mi yen iwo omode iwo agbalagba to n gbo mi yen to je wipe nipase ibalopo pelu alagbara okoko obirin ati okunrin lo se wonu e oya gbogbo ide yen oja loni loruko jesu oya ma lo lafia atu o sile loruko jesu oya gba itu sile oya gba iwosan gbogbo aisan agbara eye oya ko ma pora loruko jesu oya gba itu sile oya gba itu sile oya gba itu sile gbogbo eyin te fe gba jesu christ gege bi oluwa tolu balayi mo fe ke sumo radio yin ni wakati owe mo fe ke mo kini kan pe jesu christ o ni ona otito ati ye ko se nkeni to le wa sodo baba bi ko se nipa se re ma wi tele mi jesu oluwa wa mo wa si odo re gba mi mo se ri mo gba o gege bi oluwa tolu balami yo oruko mi kuro ni we ku ke oruko mi sinu we ni ijoba re ma je ki won fi mi se awari oya gbogbo eyin te laisan kan ta be mi lara oya egbe owo yin le radio yin oya gbogbo emi aisan ninu agbara arakunrin ninu agbara obirin oya jade loruko jesu ninu agbara mode oya jade loruko jesu oya gba iwosan atu osile oya ma ro lafia gbogbo eyin te ba mi bere eto yi loruko jesu mo gbadura pe oju oni tin e rogulo loruko jesu e be eyan loruko jesu e je eyan laye oya o ti dara fun yin oya e tesiwaju e ori de ni eyin oya be ni kori o ti ri be jesu christ oluwa wa ami
1: mo gbagbọ pe akoko igbala re re o si ti ri itusile kuro ninu ide fun ide eye o le darapo lose to nbo lori eto akoko igbala lori ikanni yi ni gbogbo ojo isemi sunday lati aago meje ale titi di aago meje koja iseju meedogun 7 o'clock to 7:15 p.m. ni gbogbo ojo isemi sunday every sunday etu le darapo mo isin olosoose wa sunday akoko ninu osu supernatural sunday service sss bere lati aago meta osan titi di aago marun role ni gbogbo ojo isegun tuesday e le darapo mo wa fun eko bibeli nile ijosin wa greater works revival evangelist Liku Church, number 3, Alakija Street, near Fountain Boho, behind Nigerian Tribune House, Emale Falafia, Ibadan. Nibiti, wati ma baba ba wapade, tiba pa usi ma agba durafon, lori isoro ti ofyo loko bale, bubo joa di monde, ni ikpade a durafon bubo nishe owo, ati fun bubo eniyon. Brelati agome joabo, si agome waro, 8:30 to 10 a.m. Omi adio, ifeda wako cooperative building, opposite SCDA, omi akpata Ibadan. Ni oti wayeo. To ba wa di gbogbo ojo isimi Sunday bere latago mesan aro e le darapo mo wa fun ijosin si Oluwa fun ebe adura tabi igbaninimoran o le pe sori number yi 08064281250 egbo le kan si 08064281250 tabi ke WhatsApp sori 090 78

0: I sorry for you. I sorry for your life. I sorry for I sorry for your life. So won ma yo pe gbogbo eni oba ti fi agbalagba ko selu. So won ma yo pe mi le ni o san gbe yin. Wan ti o mo gbe rin o wa ngbegbe kugbe. Sugba ko le joro ri o le jo mi loju. Agba to fi kose to fi nkose yi agba to fi nkose orin yi o ti lagbara po o bo ba wa se mi to ba wa se abi oyo nisin ko ma wule o ko ya di orin kiko o awa tolorun oba ti kadara wa be abi oyo gbigba dua ni ke se mi ma se ti wa na o to yo nisin
1: aburo
0: e ko ma lero pe
1: aburo ore olorin na o na ti
0: alupa folo
1: boya ko mo lele gbe boya yo pe
0: sola ale o
1: emi o ti e mo ko re
0: ojo o le mo ko re o ma pe ngba te eyan o ba bere ote ti o ba bere abosi ni won ma bere pe oro ta nso yi ni o ma pe kin le wi na
1: nigba ti wa mo ko ti
0: emi o ti e wo be
1: spider nigbati wa mo ko ti je
0: mo si
1: ma pe aburo re ni
0: mo mo pe ngba mo ti mo mo pe ngba mo ti ngbode nla ti mo ngbode nla ti an pe mi lelere lolorin ati gba na ni na ri o ti do mo
1: o se wa sare mo loni
0: kala mo nbe
1: ta mo ile ogbogba ti egun won jade
0: e ba re ta so
1: we je n welere
0: ta n wele won pa awon eleyan olowo ti won epo lori ati olowo wa we lo rode ba
1: e lo ngba
0: kan lo kan ọmọ ọmọ yẹ ti mọ ngba ọmọ to ju bọ se
1: ọmọ emi
0: iwo ko elomin
1: ọmọ ti pa lo re kesi ni pele kale nbe un 13000 lo gba re won
0: abajo ngba ti wo no wi ni ti ologba 13000 ti awon eleyin owu le ni ra ni won o de gba se rin se o ni ta so la gan bi ore ni ko gba 13000 ngba je pe nkan ta lagbo leleyin seun
1: e ba sun lasan ni o se
0: okay yo ka ta so lasan
1: ati pe
0: ni mo fi ni agbara yin o
1: le pe ona
0: agbara
1: wo to loju orun
0: agbara yin o gbe
1: isi lo mo ti si lo mo to gbe
0: to adupe sa Aki ka bo sori eto yin eto wa
1: okejegbe
0: eto okejegbe abi abi okejegbe le share de lero ami ojejin ile share de oti lagelu
1: 96.7
0: ikani merin deni ogorun to ndo to le meje 96.7 o ne won pe bayen lagelu la wa ile funfun bala o ne won pe odo wa ni ayin gbogbo bi oba wa iba bi se express lo ba wole to ba de je pe oju odo lo ba wole iwo kan so wi pe ile fo white house ni mo lo white house ni mo ba so nkankan
1: ma
0: wo le da ko le sa de do so pe white house e be na ni won ja o si to lo ko olotu eto yi
1: are
0: Are ka fata
1: kondi omo lawo
0: ati oga wa ti o mojo to gbogbo awon eto ti njade loto ti njade lose ni ise radio ti lagilu ati splash fm elomi na ko kebugi abi
1: onirun gbabi agba mo
0: egba ta ti ri jala mi alorun won ni emi ti ero pan na se ti ji won se ti e mekade ni ni jalami a se fofon bi abi gbe bi n o le n o ma fi we n ta le fi we pe
1: ati ruku oni la
0: ta ni
1: kebugi ruku o se
0: wa oke n ba je
1: oba gbo saf
0: oke oke
1: yo se naru lo se naru
0: oke oke o ju awon ti bembe tele gan lo o ki o ja mara saudi lo eyin o ni irun gbọn to ba nko ni kirun
1: irun gba abele ni irun abele le
0: keni office keni o po office omo olowo
1: abi
0: ni ara mo bi arun ile ibo ni ara ma fi ba ni omo
1: eni o ti mu po tun mo
0: to ba je pe ma je n pa iro kankan fun o owo ti fi n treat irun gbọn re lo ga wa owo ti fi treat irungbon o to n to fi jeun laarin ose kan ti o fi treat e lojumo iyan kebugio
1: o ni paro ani mu wo so laarin unjo kan mu ni a funfun re lagbe ki o le tun fun odori
0: mo pe won ti da o mo pe o mo pe won ti da egbe onirungbon le so mo egbe onirungbon won ti da le
1: kebugio ni aja re
0: are won na
1: so pe tele o ti
0: to iru mi yiye iru yin to ri bi ti ewure yi eyin o le eyin o le darapo mo won mo wa n bere pe ke le fi sun won ni mi lo ni ani gbogbo awon ta won le ale
1: mo se ri nu
0: won le ni ti o
1: mo ti budget owo ti n ba lo to ni
0: iru are o nisin o na n treat ti e ni mo ni are o ke lojo ori re ti irogbon re to ti wa di funfun ba lawe oni a baba mi o
1: oni ke
0: lo
1: di owo ti na se
0: po oni baba mi o a owo
1: ni njo kan mo pade elo ke bola olohun wa ara ose re ati cream we owo to di lo bayi nura
0: ile na e o si bere pe lo ni
1: 350,000 wa amon ke
0: material ti o fi treat irungbon
1: moania
0: owo do o ya je calculate e owo osu mefa mi nu
1: youtube
0: hah osu mefa
1: moani baba gan ti n bo se ilu ni ngba o ni aburo ohun ni o kan ma bu ni owo ni belu o ni bi jokedogun lo n gba 77,000
0: to adukun elekesi aki ka bo sori eto ye eto wa eto okejegbe DJ Spider one olowo botene amoju ero bakan na ni sola re o o na wa ni kale oju ni ti ogoyin obuyo erogolo ayo si ni dowo bugoyin male ogudugba loogun akan oyin re araye e maje nwa ninu nera inera oda o eti gbogbo ta tojo je gbadun eto tale inera o ni je tiyin na je sami ke je pe to ameme emi da ko ti mi o ke se gbogbo eyan ni o le mu ku ara re baba ba won so ade keji ti nbe legbe mi o na ni adebi yo ni adebi yo ni ke se gbogbo eyan ni
1: se mo ron se
0: ìrànṣẹ́
1: nígbà tẹ́sọ̀ wà mú lẹ́nu
0: mo ní mo ti pàṣà màṣáájú mo ní kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè rántí ó kọ́ rẹ̀ gbogbo ẹni tí ọ̀bá ní retentive memory yẹn
1: gbogbo ẹwọ ẹgbẹ́
0: alẹ́ kí ló gbé fún tó kí ló fún mọ́ yí ẹ̀ṣẹ̀ pé wọ́n ti fi yéèsè pé wọn ti fi yéèsè pé wọn fẹ yáàsẹ ẹyáàsẹ sí wọn ìtí ìfi bá ṣe nǹkan tí ò tí ibi tó ló mú un lọ
1: àbúrò rẹ ti ń bẹlẹ ẹdẹ ẹdẹ mi wà mú o yọ ń dábàá
0: kò sí wàhálà sórí
1: ìjọ sósìrí
0: èmi kí wọn wà mú torí ọrọ àgọ lọ sọhun ọrọ àgọ ìjọ tó mú ìgbà tí ọ wà mú o si mo bo se po oyi to aba mo bo se po oyi to o ma ye idoba le to ndo bo ngba to ko bere bo se ngboju le wole kon gbeyin ku le wole iwo dindirin
1: be mi so ko se nkan kan
0: wa mu kemi o wa mu o se pe n ba mu moto wa ke wa ba keru re
1: o wu le moto wa na
0: ni to yen to mo to wi na no to ye o wi no gege bi en to ni la kaye n to ye o wi
1: laaro yi ajo awon baba emi na
0: rẹrin ma n wọn sọkan ma n wọn
1: nkan kan se mi
0: ngba to se ẹni mo fi ni rẹrin ma n wọn sọkan ma n wọn
1: wa ma buru ẹ
0: nna mo wi sẹ
1: sọla rẹ o pẹlu bi ọjọ ori mi de duro abi oyi o mo le se gomina mo le se are abi oye mo le jẹ baale oko
0: o ti kọja lọ
1: mo wa ji mo wa reti pe atiyawo atawọn ọmọ
0: wọn wa ki o
1: pe happy father's day o ki wọn o si kunlẹ ki n si sadua fun emi na
0: ọda
1: a ma buru ẹ
0: mo wa gbọ ṣe ti o ba si happy father's day ko wulẹ lẹtọ ki ọ sadua fun ọ
1: so gbon to so gbon to fi dan lohun ti mo wi ti mo bile ti mo collection ti mo se fun ni
0: kele da lo
1: ba ni emi o emi o eh ba ba bo mo le mi o emi ti ra kote emi to je pe bi bi kere si o ba si eh na na me si lo be
0: sori
1: emi ni wa npa emi ni wa npa so leyan
0: sori fun ara re en lo fe fe di ara re ta
1: la ba la bu
0: o si o ri wi pe tele tele omo tele ri ita lo nse ewule sele

0: akajaga eto yi mama kajagbe eto yi mama merinde
1: eto yi mama
0: kajaga
1: ajelu la wa
0: ma wa o eto yi mama
1: e wa ba wa se e wa ba wa se
0: e wa ba wa se o samare te we tagba
1: e wa ba wa se
0: e me mo ti so fun mo ti so fun oleke
1: gbe mi o se so bi gbe mi o se
0: so
1: sorry
0: Father's Day Mr. Father Mr. Fabo ni won wa kiyin ku happy Father's Day ni. Eh?
1: Sorry.
0: Nigbati Father's Day gan o ti.
1: Se pipe nta ti mo npe ki to wole ti mo ba ti won lo.
0: Ah ah ti ta lo. Ti won ise kinde se e so fari ka yo gbo.
1: Ise gbon safefe.
0: Ise gbon safefe.
1: Eh.
0: Eh ago melu le wa ma wole. Jojuma le si nse.
1: Spider. Ti ya won to ba se advert ba ni kin wa gba advert se in so pe mi o se
0: lago
1: se mi
0: lago lago meji la oru
1: ko sa si ko si pe njo le
0: pe ni owo le pe eyan
1: oko ti won gbe ni
0: sori ma je kin paro fun e mo tun so le kan si
1: baba ni mi o
0: mo tun so le kan si fi moto to fi wa gbe yawo e fi gbe moto yen ko ba fi ku eru e da pada si le odo mi
1: ma da pada
0: so ti yo da pada si le odo mi emi obon be bi wo ba be ni omo be emi so fun omo wu le be nkankan to ba ti wa le da pada e so mo ko
1: eh ola mi ke mo bile
0: eh
1: ba wa letter is la ro la jo letter elero me wa
0: so ri gbogbo eyan ko lo le fonu eni to npe o mo fonu nti e abi o yo ko fonu nti e
1: ke
0: kan na fun no ti ko se o la kai si wa fun
1: sori bi n ba jo loju
0: eh
1: in wa fe mi ti
0: n ta wi na nu
1: so ti yo
0: a to le mi
1: mo le pe boya ko leko lati le odo mi wa
0: e bo kuku ko se bi
1: boya yin le si ko
0: e bi bi o wu le ma gbo sori iru okun ti ma se bi o se sohun iru yin ti wule ni nkan kan ni ibi o wule n ya si ibi ti n gba advert ti ti n gba advert fun o ibe na lo n so hun ibe le ti n da go mejila
1: eh spider
0: awon ti n gba advert
1: awon ti gbe se fun mi abi oyo wa mo so fun mi pe gbe ni pe 11:30 ni ke do
0: gba lale o tori
1: oro wa o
0: awon travel igba mi won le mo igba mi igba mi e le sun lodo won nbi ta ti gba advert
1: o mo moro nu mi ni
0: DJ Spider
1: bi iya beje legusi
0: ba fun je eyan meji pere
1: kene
0: eyan meji pere elesin
1: wa ni joru eyin ba nloju
0: elesin ale amuda
1: en ti mo ntori en ti mo ntori e ti mo ntori e penta ti mo ntori e to pe ngba mi ba fun
0: 09123 7085 09123 7085 e ka le ma
2: baba Father's Day
0: won pe o
2: ara yin je duwo ti e ki wo ni na ara won ri na san won to ri lale
0: eh won ton de lori
2: e wa ngba e mbere kun le mbo le ti riru e e je change wa yin
1: se ki mo sun le ki mo lo bi ise ni
2: e je change wa
1: ani se ki mo sun
2: e ma de lati patiko le yan ma se gbo nkan
0: aro na won o ti jide atago mefa won ti ku ole
1: ni ku ole mefa
0: lai si si aro
1: 630 ni
2: go mo kan la mejila
1: 630 mo ku ole la aro
0: won wa ni won ka won ku Father's Day won ti ki yin
2: Father's Day ko Mother's Day
1: ma pa iro po nu oro re ni ku ole 630 mo ku o
0: ta da de
1: iro po nu oro re
0: 630 about 30
1: ti mo se fi lo kin to keru e data nkan
0: ni oko sori emi obo na hello
2: hello daddy
0: e kale ma
2: e kale
0: yes ma
2: Allow your pe fun wa.
1: Send me your what celebration ru ojo ni. Ko dana ku wa lori ikunle.
0: Ise wa soju se.
1: Ki lo de gana.
0: Awon omo are o le ma pe mi.
1: Bekini.
0: Won tin pe mi pe se bi se ladi se. Ana ma ton bere pe se bi gbogbo okun se ma se ladi wa se.
1: Hello ma.
2: Ete ma dele awon
1: customer mi ni fi se lo mi mi dele se ki mo da won lo be mo ti ro won ti ma mu lo le
2: e ja
1: in wa ba ti se lo
0: a lo si oju oja
1: a ma so fo to a ma so fun mi pe
0: n ada gba ba toju oja di
1: o se mi ti e mi gba ti ara
0: emi o pe ogba ti mi si mi o si le mi o le bebe ko pe ogba ti mi
1: gan o le be mi
0: wa mo wa ba mo mo mi wa le
1: wa mu laran la o
0: wo lo ke mi wa
1: wa mu laran la
0: oju oja
3: Lagilu FM 96.7
4: O bale bage, o wole pelu stiz Oko pita ki oko kukubi ako Misty Peters, jatu labi opo yogu Gentleman on the body system, obo ntarigi Akanshe Peters, ito ba orish rish ya iso Bia, dota aninu agwara wo yaja 50 Peters, besti bubu bene to dati emo Imuli anwo boys, tofe kpelori e, tofe shenomara 50 Peters, wafu ngobo sisi o loge Omoge to sexy, bobo ati baba Tofe wa fully active in the other room Tabiko molo moge wale komale shenoma David, kasi se si se, ki ati son ton afe dogun Ewo, ayegba yeti koja o. Step up pelu 50 bitters. Ko sunra yo. Ko fun bebi etan. Nibi kibi, nibi bobo, ati nigba kuga. 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esi le lida ka kiri bobo biti watin tanja to joju lowo. Office address iwani. Lot 3, Light and Craft Building. Bashorun Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. Navdaki Jolun.

0: ẹṣeun ẹyin ẹ rí pé ní àyà àjẹjọ lórí ètò òkèjẹgbẹ ẹ rí pé abala kan ń bẹ ń bẹ abala àbámọ̀ abala yìí ti wá gbìnàyà mo mọ̀ gbọ́ nǹkan kan tó pé mo fẹ́ gbọ́rú ẹ̀ rí ògúrú gba arákùnrin kan ló pè nígbà tá a parí ètò tán àyà àjẹjọ pe baba inam bela bi aso won o n ti fi no ro relation bi se so ni mo n to gbe lo gudu gba n pe olupo mo so oro gidi lo n pe ti gbo je kile ra kun ni iwe e wa gbo wa gbo e wa gbo
1: oda ojo oni ti wa gbogbo awa ti abaje abi amogidi e je ka sora wa o e je ka sora pupo pataki julo awa ti abaje abileko ti ati goye apata le boko gbe mo to je pe awa la nda gbe atawon omo o lewu pupo awon abileko meji kan ni won wa nto bi oro ire o bo ma se salaye pe daddy se ri oju oni ti yin o se yin mejeji ngbo mi tori ta wa ba pari eto tan ni ayin a e lo le wa lo sun
0: ile oro le
1: ibi ta n sun na re ibi ta sun ni baba wa won ti se dada koda ibi ti a sun a tun sun ta tun ma
0: arun a tun ye oye ori
1: olupo ni iwọ kọ yi iwọ kọ yi iwọ kọ yi bi titi ọrọ buku ato n wẹrin wọn jọ n rin naa ni o ni dadi o lohun o ni bale ọkan mọ kankan o ni ohun mama ọhun atiya ọrẹ ọhun ọrẹ ni wọn ti ohun ba wa lọ si ile ọrẹ ọhun iya ti ẹ ti a ba gbo nje le awon jo je ni o atore ehun
0: mo ti winu mo ti winu
1: o ni iya ore ehun wa fa ohun loju mara tori asiko debi pe awon jo farakinra
0: e ma gbo kini idada o
1: olorun jo farakinra o ni iya ore ehun loyun o onigba ti oro isi n waye oni mama to na ma o lo si so fore re pe intern o n go fe ngbo oyun wa de oni n to bija awon nu pe ke lo ba de be oni ya n wa so fore re pe ese oyun yi oni ko seyun oni ya ibi mai ja ore re o lo bima o oni koda ohun ati ore ehun na ta won jo ri bi imole ola won ja olomo yi si dagba omo yi ndagba koda ohun o wa le so wipe ohun ofe iya yi sinu le gege bi iya ohun iyawo ohun tori iya lo je fun oni o ti fe fe yawo mi sugbon gbogbo ona ni iya yi ene nfi di a ne fi dinna ma o won wa nbile a wa nbile re pe ke lo ba de be to fi ri be o ni oji ohun na o ni sugbon to n ba de be mo gbo nje fun ohun o ni on to ba ohun de be to n ba ni ko won so ni ro lo n pa en to n kan mo ni pe to n ba ti ri won bayi ife ni ha
0: o ni debi pe imura iya yi ogurugba moja fofana kan be o ni imura iya yi ti o n ba ti debe ni iya yi ma to roro e ma gbo o iya o ma to roro
1: o pe ko won wa ninu yara
0: e dekun akowe kini plug ya mo to mu lataro ko sise bo n ba ti wa wole to won to
1: n lagbaja wa ni arin wa ba ye kini iwo na ole
0: won o so iro le ni won o so iro le ni
1: oni
0: to ti ko wa do da gbe gan wa re o e wa gbo daada arakunrin lohun fe lobi nle bayi pe ko no ti e sewo latara yawo to won fe le ma bi ma kini keji keta fun ton ojo we ko no ma dana fun sugbe ya iwa so pe ah ah
1: o ne ya
0: le re oni kini ti wa de gbo kan so
1: lo kan keke lo so nde be ba ma ma se
0: ki ma se e wa da kun ibi oro wa de du yi se arakunrin ni isin se yo fi ya ise ya le ni abi ko lo re abi abi ki lo le se
1: ba ni se ojo oku le laarin seju perete ta ni
0: lo kini ka arakunrin kini ko se
1: seju perete loku ta ni
0: ya o fe jo ni ya ya o fe jo ni ya wo nu le o
1: hmm
0: o ni 1 2 3 70 86 75
1: e ma ka le sa yes sir
0: baba mi
1: It is too much.
0: Ejatun gbo telu mi. O 9 1 2 3 70 86 75.
1: Ife wo ni? Hello.
0: Yin ba wa ni so ya.
1: Hello e ka le o.
0: Ya wo re yin. Hello. Ro yin be ni o.
1: Ife wo ni iya igan le ni si omo ya. Ore. Ore omo.
0: Awon iya kan
1: to fi le foju fa mara. Ona wo lo gbe gba.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello e ka le o.
1: Eto ni o.
2: Oruko mi ni Sherif Atokegun.
0: Oro re o.
2: Eri kan la ni kan to sele o. Kan la ki. Oro la ki. Ni u pe eyan ba wa, sori ore atore ba wa. Komo ba wa, ki lo le ore, ta ba ti gbonje fun. Komo so ko won je. Ola pe ore ohun mo pe wo fule so won yaba mo le so won ni nkankan o fe de won fi mi awon je pe ife ku wa ni arin awon ati iya awon
0: ohun ti n ba won je ki wa ni ku se bayi
2: lati fi nkan si inu onje fun so ta to wa ku ni isin ni pe o wa agba o ko fun agba didi ati awe
0: oda
2: o ta fun ya
0: ko sa fun
2: mi fun ya
0: ati ni yawo mi nko
2: o ni yawo mi
0: ojo ti nlo mo lo ni
2: ojo lo ojo lo to ba le sarisi to ba le se ojo lo
0: torin gba ta bere pe ki lojo ori yin bayi ni isin o ni ogoji o ti le eyo kan so nlo 41 Hello? Hello? No, if you're on. Hello?
3: Ah, hello, my question.
0: Elijah Malazis.
3: I'm Malazis, last one in the America.
0: Oh,
3: you're
1: welcome.
3: Yari, so I go see. Ojo elo yin. I go reply. Ya do li toke, do li pisa. Kilo aku.
1: Kabisi olon. Elijah Mbali.
3: Eh, sorry, wani talk point. Atome ba si jo wa isu. Si keta wan. Imade mi oka dani ri pe awon ko ni ya ngo pe oko oke ja ko bo gbe lu mo ona abayo kan to kun be nu
0: tori awon ya mo to ba ni yawo fe ko po lu ni
3: yo po lu ngo bo ja awon
1: ilu kan o si o ilu Ibadan yi na ni o se yo ku o ni Ibadan ni
0: won ni ko ku o ni
3: won ni be yo po le ni
0: yo fi re yo gbajo lo
3: awon mejeji yo ba so ra won pa yawo won ko na won ko to ba bi bi
0: ka bi se le do mare
1: oh
0: aye nbe yan wa o omo wa o ni lugbadi ora ni ri wahala o hello oro re o hello sa e gbo won oke oko yin
2: e ta le oko mi ni ka ma re ajina mi lati ni gara di le
0: oh ya
2: omo
0: kon ni ayi o ti yan kon bi a matiga o ti yan kon bi agbe ga bayi
1: Ya ore re. Hello.
0: Hello.
2: Ẹ̀rẹ́ kalẹ̀ o.
0: Yóò bí ẹdá sọ̀rọ̀ yìí o. Ìyá ọ̀rẹ́ rẹ o.
2: Kó travel.
0: Kó travel. Hello, ma ida kun tori Olorun. So bi kan, so to ba so ru ara ye nfobirin so yo si duro ti.
2: To ba je nto ni fere yo duro ti.
1: E seun, ojo ni ti yin. Ipe kankan o le wole mo. Oniyan se o. Olobe na se. Gbogbo awa ta jo je lale, ojo ni ti yin. Sufianu te fi gbo wa. Ko ni di mo yin lagbari. Adupe osa ogbo eyin Adeboje Yusufu Mafuji Ayomide Omoto Oladele Sunday Alaja Fatima Lasisi ese ogbo opolopo eyin te ti pe abije Elegusi ese adupe a nlo loni o tun di ojo mejo ta tun jo pade to ba di lola e pade ogurugba kan lori eto yin eto wa eto lawujo abi lawujo eyin agba
0: bene
1: na ni to ba wa di egun ba gbo se ni nbo lola o to ba wa di otun la akoni igba wa se ona to olupo e pe mi sori 08 21 5909 08 21 5909
0: to oni Adebiyi loruko ti mo je olupo ale ilu oma ale ti alode ti pufa lajo ye maje maje mo su alegbe run apoti adebolewo yin o tori pe ndo nbe pelu ise lagelu nkan oni se yin o awala mo se nkan ri elembeun

0: Buhari di Shera yo. WhatsApp mi o ti to bi message ni eh, okay. E ma ro to sele bayi. E ma send there si mi bayen. To ba di ni ojo mejo awon ti awon kan wa te pe details yen okun to. Awon enikan na ni ohun wa arabirin kan. Ipe nigba yen ti oniyun fun ni igba ta won wa ni ile iwe. Ile o te ti pe. 7 years ago ni. And now please I am ready to take. Okay, eti se to ba fe gbo mo bayi. Ah, eti ko mo ngba yan fe gba pada. Okay, okay. E ma ko to sele. Ma fi number mi te send message si yen, ma fi number kan sile, number lari na ni. E wa da message yen sibe. E to ba wa di pe FG details yen ko fu dada. To ba wa di ni ojo mejo. Awon ti o ba se lo nbe, awon ta ba le lo nbe. Ana mu jade. A ma gbiyanju mu so fun mo le mi ni commissioner afi eyin se. Na worry e fokan bale a jo wa ni. Oya do something say something baby. E de ka mu pe ile ikin to lo ka letter ile keje.
1: Hello.
0: Na
1: ka le.
0: Hello e ka le sir.
1: E go bi n te so le ka. I pe ene ta ni wo e. Ka ba ti se. Emi o ko se ni ri o. Ṣùgbọ́n ó ṣe ẹni tí àjọ wà ń jà kan àjọ wà náà bọ̀ ó ṣe wọ́n wà ó wò pé

letter at any to won send it see me Eric Mora mo tun ti believe n sin pe awon ti a ma wo nu cinema e gbogbo eko ni aroko awon kan wa to ri o dada arabirin ni igbeyawo awon won ni pe yo wo odun mefa bayi dawon ti se igbeyawo oni so odun marun si ni a ise wo mefa ni oni awon ni fi oko awon gan gege bi ti obirin se ni fi oko e ti yawo se ni fi oko oni sugbon awon na ro pe oko awon ni fi awon ti awon se ni fe oni egboro yen awon ro pe ori o ru awon loju gan ola won tete se gbeyawo at the age of 24 la won se gbeyawo so probably won la won se fe wo bi 30 no up to be close to 30 or 30 there about but you see CS don la won se gbeyawo yen oni awon se gbeyawo tan leyin odun kan ti awon fe se anniversary wa wedding anniversary awon oni ise bo lowo awon oni awon sise ni ile ise ifowopamọ kan ni ilu Eko oni nigba ti ise yen bo lo mu rabaraba ti awon fi pada wa si ilu Ibadan oni oko awon ise ti oko awon se won ni ilu Ibadan lo wa oni sugbon gba yen awon work bi ka won gba transfer yen nigba yen ko pe na ni ise yen bo

0: fesi. Hello.
1: Caro.
0: Oju opo jule, oju opo awon jule ti le pe si ejo. Number awon Juliet lele e de ka awon Romeo kuro nbe. Romeo to ba wole ma court e ni so ma wole waste time. 08142491006. Show ti note niwaju awon oruko mejeji yen note oruko ma e baba Tunde sibe. Tawon ba pass kini requirement then I introduce won lowo kan. Hello.
1: Yes,
0: hello e ka lejari. Juliet lo soro ya abi.
1: Juliet
0: ni tin pe oju opo yan abi e tin pe emi le tin pe ko to wole hello emi le tin pe ko to wole
1: o ti pe lekan
0: ise wo le nse
1: oni show
0: oni show ke le wa fe
1: oko se na jeje mama
0: oko yin ko oko aro yin ko
1: otitaiki
0: olorun fori jinwa amo wa nko bae
1: awon mo wa
0: ti ave ka mo dani ni ave ko won le
1: awon mi ti ni o wa ni
0: a gbo yin o
1: ko won lo ma wa ni
0: hun
1: oni ka lu ku won lo ma wa ni
0: lo ma wa ni school.
1: Yes.
0: Okay. Ise o le yin se.
1: Oni se o.
0: Wo. Hello?
1: Hello mo.
0: Iru isowo wo ru ki le n sowo yin lori?
1: Se papa.
0: Ru ki le n ta.
1: Eja elu.
0: Se fe so nkan ti e proud we ni gboya nkan te nse ni.
1: Ta ilu e ja ilu.
0: Okay.
1: Provision.
0: Okay. Okay. E to bi age wo? 50. 50. Fa lesson wo ni?
1: Christian.
0: Se ki se ina le nwa abi e mind e se. Se. Christian ina le nwa. Se le sapeju ara yin fun agan. Ka mo be se ri.
1: Nse da na ogun sara, mo ti eyan to mara je.
0: Te wa ni WhatsApp ta ri picture yin.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: E send the picture yin sin si se wa. Oruko yin.
1: Okay.
0: Oruko yin. Ile po ko yin.
1: BC.
0: BC. BC BC. Ma send the number kan wa n send ta pe se mu number yen. Number ta ko pe fu WhatsApp yin se ri se ti mu abẹ ri mu. Eri mu abi?
1: Ben.
0: O ye lo send the picture yin ba ri in ta ese ya ni o kitchen to ti pe o. E send bi orisi merin marun. Ke send bi 30 duro sibe ke wa fo ko yin si pe BC.

0: je ka mo ro mi re yi
1: emi ti re iwo temi
0: hello
2: baba fama
3: ati o fama
0: okay
3: mo ni se pelu omo 48
0: 28 ya tun fe lo fun bayi baba fama
3: da wuli ti mo bule so pe so mo ti mo need
0: oluko ni yo mo ko yin te won ko yin yo mo ko yin ni wenu ile o mo ko yin
3: aye wa to le duro si
0: ti o mo ko yin we mo ko yin
3: aye wa to le duro si
0: ada go to school
3: Beni sa.
0: Ichi ni school.
3: Mo pe namba alari yan kan wa lojo Saturday kujo.
0: Ko lo bi a ko si mi ti en so. E sa fe le abi, on ti gbo bayi, on ti gbo.
3: Mo ti.
0: On ti gbo.
3: On ti wa ni mi
0: o. On ti gbo. Na like 28 yan laye wa ti o ti mo fi se lesson ni.